0: a hi fambi ya ka mana, a hi fambi ya ka mana.
1: Mm.
0: O kambe va vita mana kambe va vita mano.
1: Mm.
0: Va tshunela laha endyangwini wa vona va vonisana.
1: Hi swona hi bungile mixini ya yena u pangela 23 ra Mozambique, ha
0: swona? Kanwa.
1: Chao chao.

0: Aló.
1: Aushen
0: Zandamela, he kukume tindlela tinene, he wa haya maso ya marakweni.
1: Ah, marakweni maselo ya kone imoya pupuru ishirame.
0: Uvusha mafunzeketo nemkhuhlwane.
1: Amkhuhlwana mina ngasoya ntwanyana ka kutongo majani ni muntu malo ne sinora ni muntu malo mkhuhlwana. Maja kutongo soya ntwanyana so khuhlwanyana itiko.
0: Hezwa na hi kahla ku mhaka ya hina le hi sangulela ku siga tola.
1: Ya amakale karataka. Kusa amsado nanuna na sati loko vale kare wa khatlelisana lweyi wanuna lwe ayaba ansati wa yena ansati atutuma amuka le kaya ka yena maji hinawu leswi a swi fanekela ku va swi endleka loko lweyi wanuna lweyi a ba lweyi wansati xa ku sungula ku a lave tinxaka ta lweyi wanuna a khanela na tona swa ku a n'wana wa n'wina yi nga nuna wa mina a ni bile va xuxa timhaka leti loko ti tsandza la a tixaka leti ta haleni ka lweyi wanuna ni tixaka leti ya ta hala ka lweyi wansati va fanekela ku va va tshamisa va xuxa mhaka leyi a ku khelisa hi ku ba lweyani wanuna a swi xongi a swi faneli funzi bya ku va va khanelisana va twanana lowu wanuna a byeliwa swa ku phela wansati a nga hambeliwanga ku va a biwa kusa diverdade nompodi wansati kumbe u wona nchumu a uba a wona nchumu uba wena loko u wona nchumu a ta ku yini yena a tipara ku ba na wena u ta pfumela ku va a ku ba
0: ku hava
1: nompodi a ku ve ni ku xuxa ka timhaka loko va khwatlelisana lani mutini lani anti xa ku va va banana loko vona swo ku va va kumana ku ni vapadrini va mutshatu ku ni vatswele va kone vanuna ku ni vatswele vanuna lani va ta swi kota ku va va ti xuxa timhaka ti va ti hangalaka na ku nga zanga ku biwa munhu riso lexi kombelekaka sweswi swi kombela leswaku loko ku ni mhaka ndzeni ka muti nompodi ku tirhisiwa a violence bya ku va ku va ni ku twanana ku vulavuliwa leswaku va va twanana bya hi leswi ni madliwa ni jambajamba ka atela loko swi dzingana ku va ni tlhela ni nghena ni ta nghena hi ta tlhangana ka exikole no xitokamo.
0: Bungil, mishine na upangalato ya mtiri ya radio Msambika, jo?
1: Kani mambo, mnikombela wa mama na Elena, Gabriel Mashana, mama na mwamini, na mama na mwanengi. Mani,
0: Esteri mwakonza.
1: Zanza, gano kushiteri mwanengi. Esteri mkonza, nikombela leso mu. Wata hepuna na mwone hima kale kuwa ishashiwa na wamuzinga wangeni kwa kanumabu.
0: Cha cha.

0: Aló. Aló. Ndzi chele bula na mani leswi?
1: Amana Elena Gabriel Mashaba Barlus Cabral Barla Vuxoka.
0: Hoya hoya.
1: Amaputo.
0: Mhm. Hoya hoya.
1: Kari mama papaye.
0: Vonela ka wena kahle ku mhaka leyi?
1: A vonela la mina. Mina ni nga swi voni swa ku loko mina na nsati va holova, wansati a tsutsumela ku ya khale kwawo. Ku sala loko a tsutsumela ku ya khale kwawo. A chipisa nuna a tlhela a ti chipisa yena.
0: Hi swona.
1: Loko lani va nga tshama, ha lava va ku tshama hi kulu wa lava. A lava va tshama hi kulu wa lava, ha. Ngo xava n'wanyana ku nge xayi lava. Ku ela vanhu lava ku ha na n'wini swo ti mu hanyaka ka swona. Kasi loko mi n'wini nuna na nsati mi nga hanyisani mi holova, tshamani ndzini mi vulavurisana. Loko mi nga vulavuri mi nga swi gwenti ku va mi swi tsika yani ka va lixaka la nuna ya va byela vamalume va ti tiya mi tshama mi vulavurisana na vona va mi laya na n'wi ya vutilaya mi swi tsika u sa swi na lisima swi swi fana lisima loko u ze u ya kaya swikazatile swinene u sota kuma swindzanyana hala a lava vavakulu va nga ti swi kota ku va va eka nhonga va khumba manje lavaya va ta ku na yini dya ku hakelisa ka makwezi
0: ka hanu wa hina
1: xa wa ha ta boyo ta tshama la a wu kati bya ha tiya lebyi
0: a swa hi swona
1: mada a swa ha ri swona leswi a xa xinene i ku va mi vulavurisana n'wina la andlwini mi vulavurisana mi byela vamalume loko mi tsandzana akwamasikwame ya hala hi ku sata n'wina ma tichinisa na vonelo ra mina ni vulavula ni fika lano tata na valoyi.
0: Bungile mama na Helena na ku tshemba swaku va ta hlengela kutani ku swa lisima leswi hi bulaka hileswaku loko wo tshika ku humelela leswi hi nga lakanya loko wo tshika se yi va ya xuxa timhaka leti va sivala hi ku ba na vonawo a tlhava ku teka sati wa vona wu ya na ekaya a li tsakwa la hi kona ku chavana
1: ya swi a nga hani swa swinene ne lani u katini lani a ta ana lisima hikwa loko va ta ku va vulavula va ta ku u ta ya biwa u ka n'wanini we va ta ku baka ka leswi ya hi fanele va yanguliwa leswi va ta ku byela hi swona na wena wa swona leyo
0: ya
1: kani mambo ni kombela Mr. Bawulo wa Edimazi loko ni nga ngheni maxi mi talwa
0: lwana wa sati wa tinyipi ta swi kota
1: ya kani mambo ntirho wunene na wena
0: chao chao
1: chao.

0: Hallo?
1: Hallo, Baba Louis.
0: Hoya.
1: Imi na Ernest Muzima kwa kwaka pande mjeke mbari ya kubekwa.
0: Hoya. Chira mchinja nika pande.
1: Shabangana zipetele zipulana tolo.
0: Awane la gawa nakasla kumakale?
1: Kusangula kula etela, baba nuna wa saati lezoko. Baba nuna awa sata anga biwe. Ya nuwa wasati wanunga tsuki uteka wakuga wena kumbu niseke lukumuru no na zangarili kumbu molu sana ikula uranga wana ubawa nuna nompote kaka wanyingi nisikala kwa laka kuwasata kwa aranga yena tipuja
0: hapa amagizu mapi nzango fukunza hapa ama
1: ya já isso que ela agora ainda banana não é agora ah sabe me quase não vai ser tão ruim ele nem jangou nem a hein está suando a cola ola epa com a mas só isso que vai cooker charre louco mani na capa menina não menina se dali watch coisa não como meu deixa isso e também há drama com mana mano wa com mana limitin yangu munga tshuki muba amukonwana wa nwina anga biwe amukonwana purke lukuzo mahalezo uzenga livengo au katini ganwana wa wena la akaina ukati lukuzo mahalezo uva hambanisa uva hakukanisa zero preke no first thing in someone was at work apa lukune ke go lukuzo fomo zwa biwe lukuti luhanga go lola zwo tsongwa le ha kae lukuzo ka izi phaza mino sike ba ba zi ba go ngwana ali mina ba sa ba zi ba madra zwe hini le go se ra fan was at holosa ne go go holosa ba zi ba bot a suka fam zwa chikala ngela ngi ti pura tuma ba le ku vanga mube awolezo va kwa pa ha ne au ka ti zwe zwo ki ka kanza mbilu hizo zwi hina tsamisa zwo zwo ku hone guga masongala ka tela ku hone guga le hizo go tsame ku zwe zwine ni la zakarata ma zwo sima metsa aga ma kwa pa sa khele ku ku nguna mu ni khela au a hi va va tsate mo ga sa mulo se ni lezo u ka pa timhaka hi tona sinza zwizwe zwa muti sa tomene no menza por valer zwa khe unga uza go tshelele zwe
0: mola
1: mule khele re go lusa lokho so mahale re ato kula na luguma kosa le ke mungu u ku sinzisa ento no fika ben ento le tsana zo re suma a wa satanga biwe a wa nona ka anga biwe ko ngwane por favor a izo na nenena your a ye na ne ne zwa ku a ra dile hinga sela ku busuku lega ku sa katoni ya mungu a dile ne vanwanani va zwa anga biwe mukonwana loko mukonwana hi xigevenga because va na va xigevenga mukonwana va lapela ku zwo ka pa a nwana la ja la ndzi la ku wona ku la ku va nyingi va tzihleka loko zwo ka nwana wa wena wa xaniseka ku nwana ni ga wena u tsana ku biwa ku tendwa sempre epa mu vitadi nwana wa wena va lapela ha ku kasa nezwi ma u katileke Ni akuwa vigi shukua bankini wakona wa lindu mati wata ngeda wa sasikita wa sasikisa wa silipi na vele wata ngeda na wana ukwale
0: achali simaka longolo kuwa hina ili chaku angakona la shekako ya nki mwuni ula licha chuona kuhikuwa la kushengela kamungu ni mwani hidiwani isa izai humesa longolo kuwa lisima kutanku amunafa nilokuwe akachukari kagizuni gizugi huma akula kasuwa shukota kuwe achikuwa tisa utomigako
1: eso ne vele la hohlela la lwe utshona lo cha kuvuna ku khoma jeje yolo la cha kuvuna epa utashoso kule tshinze vuni male hina vuneka ndivhadza dimagulula yema duazore havuneka be havuneka mashinga banana nene por favor ne ukonwanini ne lakai ungabi sathi wawe
0: yesa
1: baba sathi munga beke pama kanunu wawe ne zayila tichi tshaka mina zayila kubampamu basathi wawe a ubanunu wawe e nopode bongile
0: bongile ciao ciao.

0: Hello.
1: Hello, Shane, Baba Thomas, Baloyi.
0: Hoya hoya, bula na mani leswi?
1: A ni swi tivi kumbe xi hi yena no twa hi rito ma ndzi ti hi yena.
0: Loyi hi Dexa Falari.
1: Ah,
0: e ba Mondlane.
1: E ba Mondlane.
0: Ah, okay. Lopes Mondlane.
1: Lopes Francisco Mondlane.
0: Hoya hoya.
1: A bala do le pompa jongweni kambe swo a kola a bohane.
0: Hi zona.
1: Ina ka. Ei, ngwa nhloko ya mhaka baba loyi ta ndzwa ni twanga.
0: Mhm.
1: Ei.
0: A hloko mhaka yi fambelana na ku ve hakunene kwini tshikarati lecha ku ve nana u kara le ukatini. Se loko matuholo valeta kuve jahaleke kichikalaka kubasati kutani zvinwane zvakunza mpimo nana loyi atsutsuma yakaya inaka zvakoteka kuve avakunyando kunga vamakadzi vanhu nana loyi atsutsumela kwa yakaya vashusha timhaka emashoshala ya lawo masvikoteka kune kutani kuba kutani kuve vatsamandzutini kutani leswikoteka ku zvakoteka kuve kuyi bona va makadzi vanhu na loyi va xixa ku timhaka kutani zwi fanele ku ve va tinyika ka vatswali va vona hi mani a fanele ku xixa timhaka leti i maxoxela ya chukwana hi waha ke
1: hi swona bava Tomai swa twisiseka kambe a nchumu xa lesima lexi xi yakaku emindyangwini hi le rhandzi na ntwanano.
0: Mhm.
1: A loko kokala kungana na lirhandzu kungana na ntwanano a swilo swo onhekela kambe loko ku ni lirhandzu na ntwanano leswi laveka.
0: Mhm.
1: Hi ntiyiso a matshameli ya nge hi lawa. Ka nkarhini lowu hi nga ka wona swoswi kwanze hambi hi ka wolowuya wa khale a ku na papaya a ku na mamani hinkwerhu vanhu lava hi hanyaka hi fanele ni ku dyohelana la mutini.
0: Mhm.
1: Manjhe lexi xi nga ni risime i ku veni ni ku tshamiwa hi hansi ku sungula ku loko a li n'wina va tekani mi nga dyohelana xa ku sungula ku hi n'wina hi vambirhi mi fanele ku tshama lomulwini mi twisisana loko mi tsandzana ku veni na a li n'wina hi vambirhi mina ku fana na mina ale ni nga kona a loko nsati wa mina ni monhelile a nchumu xa risima ni tlhela ni tekela ku mi byela na ha nghena ni ku emark a ku hanya ka karata swa endlela mina vu ni ku onhela kambe na ni swi vona swa ku leswi a ni ku no pretend na hina va vanuna phela wa tshuka u ti endle swa ku wena hi wena hi ku a wansati anga wansati hi ku kumi va ngeti wanuna i nhloko ya muti. Kanzi hela lwe anga wansati hiku ku wanuna na dya leswi a swi luka endyangu loko swi ni phazamisa ka wena mhaka loko hi za hi tsandzana hina vambirhi la mutini xa ku sungula ku la kaya mina wa kona na u nge se ni ya fika timi ya ka lava ka wena lava a tixaka ta mina leswaku u ti tlhamuxela leswaku hi ta tshama ta kota ku veni ni ku tshamiwa hi hansi swi xuxiwa hi ku tala a loko se swi za swi ya swi ya fika le mukon'wani a phazamela va phazamelana ni nuno u gama se kuta kuta ku twa.

0: hele kusa ashali sima ilira hanzo nintu anana para kuveni nikukota kuveni na ashilo swifamba kwatsanga hali kubanana
1: mhm
0: ileso mina ningavula kunivula swona baba loxa ku amutini lishikisa ku amuti ilira hanzo nantu anana anga li kubanana
1: ezwana
0: wa bona bakho
1: Heu lala gwanani a jahalege kufana na nhana loyi ivana va vona kutani va makadzi va vona kambe.
0: Ee.
1: Ebongele lops mondani he kusivela mishine no pangla to mitira red Mozambique zwo.
0: Ee so na baba so eh. Ya ni zwiti kumbe xika xikolo no xitoka muyi ta kosigira majini ta.
1: Mm.
0: Ifanele kuve hilo ku saka hayi. Indawo ya hina yi fanele ku hilwa hi kuve hi ku kumeta xileyi a kumana ka xikolo hi no xitokamo
1: kani mambu kambe lisimutolola ku leri ehe
0: eba
1: a ni ku kambe loko u tsandzeka lisimuni ku nga lava ku liza hi la ku yini
0: a mina ye bava koza hi lweyi wa kuma
1: pastore
0: Azaria hi moya wa le rhandu hi wolo gwala ku antwanani kudini
1: basi chao chao
0: eh yisona
1: chao ave lopsimondlani etave amukela mwana mindset ka chikatile cha lo hebrana man
2: ulawula na rafaeli tosi Tendana Bardoz.
1: Hiku hika kwana?
2: Tendana, district Dishangabu.
1: Ah, Paindana, okay, tabe. Uyizi lisa kumaka, hiki yone la gawe?
2: Ya, awane la gane hile kuku, ala siku lao, ahewona la ya kani.
1: Mm-hmm.
2: Ya kuvandu, aranza ni kubanata. Senga muka hizo.
1: Mm-hmm.
2: Atoluwa siku, awasat luka gabiwa kwa aranti. Masa hanya lege nyamuta agona lego.
1: Hmm.
2: Kama ikurula, lejizu sana.
1: Yeso.
2: Chalukuzi uba mkongwana, upanzili banku ya we. Nunga taya laka ya temi kambu ya kumachu. Hehehehe. Mkongwani banku.
1: Hmm.
2: Chalukuvanda nuzara banku ya we, nifili hitana.
1: Yeso.
2: Ega mina wanele ko jotle tsamela ha se mobilisana aka hela ta mulezi na ba nta munga kona lo wa ko tsamela ha mobilisana ta mwandumo a ta mbo ku pima na mawo ko a jona le
1: seke a tshikar tshinwani le tsha ko wana no mulo amagizi mahuma ko swikati zwinwani hila ya ku nono ha kutani ya kubinza hizi unwa loko kwatsi ule pamene ka mingangu leyi yi kumeka kuna ikarateka kutani swikarata cha kona chili cha ku hamma hema gizi mahela ya ku homboloka zwino ungata vabyela
2: vabyela ku alisi mba tinti murilisa timbilu
1: mhm
2: eku sala verdade no muwa holo esa va masikula ndi zwingonyana zwingonyana zwika kona yele tshile tshine tinti utshama urulisa mbilu ya wena kota ku amitshumeni yini muta yaka kwatshekangu
1: bongile mishini ene upangela twa mitiri ya rad Mozambique zo
2: mina ndzi bongile talo hela ka xitoyo ka xikolo no xitokamo
1: tawu yaheta
2: kwatlanu yaloko ndzi swi tsazi ndzi kombela ku ti nghenisela musika leyi yaze Angola loko a ku respecta
1: okay bongile mishini ene loko tshika yi kuma heta zametela
2: talimamu
1: 2 horas 33 minutos. Afona aí, me convita na alô.
3: Alexandre.
1: Rebrana Mandes.
3: Ah, ainda bem, meu. É a minha matéria.
1: Hoia, hoia, ainda bem. Agora eu ligava na caixa com bagalê.
3: Isso, né? Eu estava vindo com o jogo lá até que é quase. Hi kubile tolo makaleni.
1: Mhm.
3: Mala mina azu bamkomane impazamo kukhulu shinene. Eke amkomane ni mwana wa wena ni wa xitati leni. I vana va wena hi mandisa.
1: Yeswa.
3: Lexi xi nga ta saseka ku tshama hasi mubula. Mulawula leswi xi nga wona.

0: ka mzama kula kubolo la sinya loku gombolokile akumuva vasivali va amkon'wani a swi sasekanga hambi vona va nga ha ta wona na kahle sasa a vanhu lava a va yo separariwa lawa va yo holovanyana hi nchumunyana lexi va holovisola manje va twanana swi nga zi swi afika laka ku fana ni leyi a nga zama a tunga wukon'wanini hi loko a diwile
1: epa
0: swi nga ma hi leswo hikwanene va swi kumelela ku na va mi hoxele hi ntamu swinene hi loko va mi bisa se swi lava ku tshama ku lawuliwa loko a hoxile mukon'wana a gweriwa ku mukon'wana lana na wena u ya ngati kahle lana manje leswi a swi kombeli leswi mi nga ve mi holovisa ku ri ke min'wana siku i nga ve phela swi kona swi nga mi kwatisanyana nkama wolowo na ti yena a ku va a kazalini tshame hikuva na va ni nhonga va banana a ha swi saseki leswo leswi swi nga swona i ku va wulawulisana va rapasara leswiya swi va hambanisaka leswiya ku ta va ta kota ku ya va mahlweni ni ku hanya ni muti wa vona
1: hileswaku loko hi bulo na loko amandziku swi tshika swi humelela va ta swi tiva ku va swi khomisa ku yini a hanti loko hakunene xin'wi xa kona ximahisaku ku vile swi humelela magezi ya ku homboloka cini va fanele ku ve ma hakota mingangu kasi ku ve a magezi ma nga chikelaka ku ve ma homboloka ma kandziyisa manervu hi nga swi vulisa leswi ka sati kutani ka nuna
0: bawa mina tinyimpi hinkwato hi tikuma hi ti vonaka lomu misaveni hinkwato ti hela henhla ka meza ku tshama va wulawula a ti a yi heli nyimpi ta hi ku dula na va dula na ku dlaya sasenti wa masokombele min'wanyana nena a ku ni dlaya madizenji leswiya vo tshama hansi ka lava nga ta heta a nyimpi hi lava nga ta tshama mezeni va wulawula va wulawulisana hi fana ku ze mukhalisa ya swirhalanganya leswi swi n'wi holovisaka
1: bongile
0: a ku na nchumu xin'wanyana xa ku kula swin'wanyana leni handle ka kulawula
1: bongile mixini yena u pangela to M3 ya radio Msambiki
0: yani mambu
1: chacha
0: va yingiseta va mamanile na Gabriel Mashaka va zandamela ku sese va ndlulile
1: Elena na Zandamela si va hundze kona va wulile mavonelo ya ti.
0: Ah va hundzuke ha tindoro ta tikulu va Joa Matovolo lava.
1: Basi. Cha cha.

0: Afana inyimi kuvitana, alo. Alo.
1: Ausheni Dumai, Solomon wakabaloi.
0: Ausheni bulana manile.
1: Kaulile.
0: John David Muhale. Hoya hoya.
1: Yeah.
0: Shok mako yuko mila, wane la gawa yana?
1: Yuko mila, hangi anapala mnakeni, ula.
0: 2:48. Hello.
2: How are you?
0: Blana Manlis. Hoya hoya. Nuko?
2: Ima ba mani.
0: Tomas Baloi. Mama Nester.
2: Ba.
0: Ya nyimisaka khwatse khotsa red ya wona itsamiseka nyamhle ya phazama phazama.
2: Oh.
0: Sai kukuma khwatse zwo.
2: Nchinchiri.
0: Ya, utsamisekile se chikela khwatse.
2: Ya.
0: Ushamisekela zvikarata kungena. Hezwana, mathatle ka.
2: Na mathatla. Nte khale nje nani wone tela afilo. Kongwane la kusambule kola kungani ntsoko tjona. Kongwane anga bewe. seni anza ku hita ku hi kona seni ya ni wonetele swilo mina loko mukon'wana o za u ya biwa a wu kon'wanini a wu katila n'wana loyo a laha tiyi a laha tiya ka kunene nene vanyingi swi nga maheka hambi mukolakaka mina laha swi mahekile n'wana wa mina wa xigumandzeni a fambeka va tshama nisati joni va kwakelisana a suka ya ka primu wakwe loko a suka n'wana wa mina a ya a landza primu wa mamanyani a teka mpama chela n'wana wa mina ni swo swi ni kumaku leswi n'wana wa mina a yo fa na va nga hali xikan'we ni nsati ni vana vanharhu na kuli laha a ni swi wona hi khale ni swoswi ku ni xikoxani xi ngo tendeukela xi nga tsindziwa hi nuna hi ku biwa ukon'wanini hakanyinginyingi ni swi wona loko o za wanuna a biwa ukon'wanini a wu katila n'wana loyo a ni wunganga n'wina mahatlombaku loko mu ba a vakon'wana va n'wina loko va hole vanhu vasati va vona lunghisani wukati kumbe ndhawu ya ku veka a vana va n'wina hikuva wukati la n'wina a ni nga ta tiya wukati la n'wana wa n'wina naswona n'wina mi tolovelaka ku ba vakon'wana mu nyika a xiheno xa xiyeyiso ka vana va n'wina leswaku va ta tiva ku loko hi ta hamba ka va ta mu banela a tolovela xiyeyiso xa ku yeyisa wanuna brata fela ku mutamuba futhi swoswi va vanhanyani va ni xitoloveto xa ku lwa ka vavanuna loko wanuna o teka mpama a mi chela a kondla nayena wa tirhamela wanuna a ku a nge ni bikwani n'wana wakwe leswo a themba ni ku ku ni le kaya kambe va ta mu ba ni wanuna loyi se ku laveka a wansati a ku kikiri go sa wanuna ku go hikuva loko a swi ngwalitano hi li rhandzu mi ngo rhandzana twanananani naswona vo vavanuna kambe a gongondzwani ri kona kwa ku wanunani gongondzwani go a swi nga nyawulanga go a za a longela wansati a ya kaya swona swasa a swi na ntima leswi ni hanyaka ka swona masi lexi ni kombelaka xona i ku loko muholova mamanyana a toloveli ku ya ka vatswali va nuna a ya ya kombela sokoro hambiloko wanuna wo karhata ka njhani a ta za a ta talunga ku vatswali vakwe va ta mu yangula ni loko va ni tlhelweni naye va ta mu kawuka naswona wena wanuna loko a famba nsati wa wena a ya kaya a venyi va n'wana luya loko mi ya khetha a va nga ta ku nyika ra ndhawu phambeni ka n'wana wa vona hambiloko vo swona swaku n'wana wa vona a wonile va nga ta mi nyika ra ndhawu phambeni ka wena va ta ku wa se u kumaka va marhandzana a yo holova va ku famba mukon'wana hi ta sala hi munhu hansati wa wona se va wuya wuya wena mukon'wana va sala va ku murhwe a n'wana wa vona va mu kawuka va ku ha swona leswi nga ka swona leswi a mukon'wana a ku ba hi le dava hina laha vukati va kandzisa leswi ni leswi ni leswi ni leswi u nga yi twayisi se va liyaxa va longela leswi swi ringanaku a ku va va fika a ga mukon'wana a mukon'wana a ni lisima ku longelela n'wana leswaku loko a ya fika a ha tshivela ndzilo mukon'wana a ta ncakuna na ku a ta hi le kaya n'wana wa wukati a mukon'wana a ta phorha a ta ncakuna na ku a ha tshivela ndzilo a swekela lava va munahaku ni mukon'wana a swiyela lomu xiyindlwanini hi kona se a nga ta tshama hansi va ga swakumba a mukon'wana hambiloko a li nga ri ku holova swa ringana ku mulongela murhuma xin'wanana swilo swa ku a mukon'wana a hungata loko n'wana a ha sweka amkoma na ngwata mbiye ke na a hoxi ha kota ku lungisela swilo swa ku loko u ya masin'wini amkoma nuna wa wena a nga lambi a nusa laya tanta kunona wu ta wu tshivela ndzilo para ku u sweka a wanuna a kala a wanuna a kulisiwile wanuna a nyimisiwile ku hlayisa wansati wansati a hlayisi wansati wansati wanuna wanuna wanuna wansati a masiku lawa va nge i 50-50 a tiyindlo ta hina ho yaka ha futhi ha paro na hina movha wo xava futhi ha paro a movha wo xava a ena hi swona mazi a lisima la wansati a laveka a li ka wanuna hambiloko wo va hosi nsati ndzi wena a ntirho wani wa wena u li wansati kambe loko u ya ndzini ka wena a hosi ya wena i nuna wa wena ye a swelaku ku kuma wena ni ndyangu wa wena loko u suka la u gqoka mabata se u hosi wena loko u suka u hluvula mabata ntirhweni u ta nghena la ka hosi ya wena i nuna wa wena amukon'wana a nga biwa hambi wena wa swela ku chavisa vamakwenu va wena swa ku a nuni wa mina ni navela ka biwa hambiloko a ta wa holowo ya kaya va sungula ku yi ringanisa mhaka a ta ta kola a ta ta kota mona nuni wa mina a nga la ku biwa mina ni yo holova i timhaka leti hi nga ka tona a nuni wa mina na mi lava a ni lavi a biwa a swi lavi leswaku a biwa a biwa a wu vateni wo nhekelelo ni sa lin'wanyani kumbe ku a tshama kaya u tirha swoleswo nga ta swi kota swa ku swi ta ku hlula kumbe swi hlula ni vatswari va wona hinkwa masiku lawa a tintombi ti hlula vatswari va tona hi loko wa wu vateni a vatswari va jaha a va na risima a risima ri ni vatswari va ntombi ni nga heta nkama ni pfalela van'wanyana
0: magezo ya ku engetela ma nga ta kumeka hi ku muyingiseti wa ku gumesa mamana xiteri hi ku bya lisima nakona leswi hi swi kumileko se yi le kusana 3 hours
2: papa
0: hi na ku hi bongile nakona umuyingiseti wa ku gumesa ka suka nyamuntlha ka xigava lexi ta rindzela ku va hi amukela van'wani vayingiseti ka xikolo hina xitokamu xeswo
2: ni bonge swinene na mbonga makwakwa a ni hlalile ke maloyi ni kombela swinene ni kombela ni lavela disco lato la Jorge Maluleke la tirhandza mali
0: ta ni langutela
2: ni kombela swinene ni vekela lona la ku loko ni mali a mali ku cince mahanyelo loko ni mali u yi rhwala makatleni yi hava wona lava nga ni mali va yi veka xihundzeni hanyani swisiwona u ta kateka
0: Bongile, chao chao.
2: Bongile, sina rungula njangu.
0: Tawa rungula.
2: Nkunywa nyakwazi.
0: Eyo.
2: Chao.
0: Lika 2:57 magezi ya waki, magezi ya mashula, lawa valile kuona mamana Esteri Nwakonzo kusikela ama bonganini kulumba district ya Shibut, provincia ya Kagaza. Itshamelegi na hina hi vula leswaku hi gumesa laha longoloko lowu bya lisima nakona hi tala hi ku tsaka loko hi tiva swaku murhandzi wa muyingiseti wo hlengele ka ku ve hakunene hi luleka a majaha ni vahombe lava hakunene a mahanyelo ma nga vi lawa ya ku nonoha hi ka wonela leki ka ku ve hakunene ku hanyiwa hi lirhandzu ka sati ni nuna.

0: 3-30, tika tchako vula mukanti la ka 86-93-86-399, kasi wa shkota kuwe ufona ulanga lisimu, inga tashashameta kambi luku ulanga hii na luku sahani, itawe ufumela kuwe ichayali simulelo. Tika chikatile chiko na mingi seto kusangula, alo?
1: Au sheni baba Tomas walo yekuphila.
0: Aya hoya.
1: Ah, nyamkhani sertarile kuwe wa.
0: Ukati kile uvulile mkhandla kunene.
1: Ya.
0: Alisimu na vela kule zilopi shloi, ne?
1: Iye, ne lopi Francisco Mondla.
0: Hoya hoya, alisimu?
1: Iye, Pastora Zaria, luka kumoya walira.
0: Pastora Zaria.
1: Pastora Zaria.
0: Mm-hmm, liya kama nisimu lele?
1: Iku sungula, liya kawena, niteke nikuwa wena, dwey ungana ye, na nishoferu wa mwina, dwey ya anga mweta kweza kutata sika nkarlo.
0: Kanimambu, kanimambu.
1: Se ni ku kamtsweli wa nzilo yena Maria Alberto
0: mhm
1: vaka motla ni nkwa we vitula Paulo Francisco Mondlane aka bunga
0: mhm
1: ka ba yingise di varadi nkwa we ku sungula ni ku hofe ni novela ka xisano na yena vho Juli novela ka xisano baba Elias Andres andame yena Arlindo Mathe Ibrahim Shiringa ati hadi nuku yena Krimil Dukumayo mamani Esther Nwankonzo na mamani bohongwa munyingi kola tshelwena abowani ni hinkwavo vayingisa ti varadio va bava va yena bava João Matsolo nuku ei a ni kombela numeri ya yena loko a ni twa numeri ya yena bava João Matsolo na swi lava ku mi pfuxela kambe a ni mukumi na baba Ernest Mozini kole kampande na yena vona hi lava numera ye pra kweni mpuxela kambe a ni yi kumi vakahini sa ni kombela ku loko va ni twa va ni byela tinumeri ta vona kanimambu
0: kanimambu mi swinene ta vehi ku chayela lisimulelo li lavaka
1: ei a ni khofi ni xikoxani xa munti hovo a riyeli makwakwa kole a beskape antigu xikumbateni kanimambu
0: chao chao
2: Abanya bawena tatano fanya makuu yomijangu ni chee abana bawena tatano
0: Itabye amukela mwana mwingi sete kase chat mbere kulanzana hallo
3: Eh zakuzwa
0: Gichile blana manlesh
3: Eh hola hola na Andre makhi ka ho ka hunwe
0: Hoya hoya Andre Alisimuna
3: Alisimuna la ko zela le a generali 20,000 kulawa.
0: Aha. Liya kama nisimulele, vanu kukosha ta kutala waka hina.
3: Zirogolela vote lava fambisa ku alongoloko lowo wa Mozambique.
0: Mhm.
3: Kuma manesteri muaki wa hina.
0: Bongela. Chao chao. Itawe chati simule timbeti langilu ya yako, nza uka chikati tafula mkandwa kusekamu hulanga tingwantisimu.
2: Ashkwa mshahina, leshi anyaka kati wene. Osi, kumbela kuhirumelela moyo kuintima shikarikabana. Na vesi ya wana wasabia yishaya, ayatwa nishikarikabona. Ipuno osi.

0: Embalam is yes. Show her na so man. Kumile hosi. La hasa jump tatana. Ndiri yawe na yafama. Amile kumano hosi. Tango kukholi kwetiseka. Ku aminka bino wena yawe shawu kona. Dance ka jump. Wazanga bakuyingisa nasezo siyanga abana ba wena la ungo basiyala hansi ka jambu bayahasha ivangeli ya wena tena vanhu hosi va khole ngopfu ka Sathana va nga yi hlamarisanga leswaku a ndzi se munhu lowun'we eka vona loyi a nge Sathane ni pfuni hinkwavo hosi va vulavula hi wena so xikwembu ni tele vusiwana nivi ntambu ni ya mahlweni.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Uma boa companhia
1: a qualquer hora do dia.

0: 20,000 followers anzi gwenti kula general ka chikatle chingale ka 3:44 lo mingiseri ngof again eh manelo hoya hoya Rafael sta loka ku yini Ah, okay. Eh, rungula man. Tchau, tchau. 3:45. Tabe amukam one mink set kasi chaya tisimutin beri kulanza. Alô?
1: Au, sim.
0: E a hoi? E
1: a hoi? Salmão.
0: E brana, man?
1: O brana, man, sim. Lana, tamatante, ele mapu. E
0: a hoi? Alisson, na vela coleza?
1: Le kombela Patrick Nkuna.
0: Mani?
1: Patrick Nkuna. Loko ku vanhu va misava leyi. Va ni hlamalisa ngopfu.
0: Patrick Nkuna na yena madala.
1: Vona loko yi vona kwala no mihlayela yona a ku ni nga halanga ya nkuna.
0: Eya
1: ti tinga kolani ku tirhisa un'wana lona a ni litivi.
0: Nada unga halanga yinwana zwinga mahina yona so liya Patrick ukuna haka inga na yona azama kulanga yinwana
1: unga chaya zwini munda
0: loka ku yini
1: loka ku namne na tshimbo nyana iranzani
0: tabe tabe leta ikuma
1: pano mamu
0: horo
1: ani le tongome Ndi kongomisa alwani twa ku ntama wolu la a bilala le makese la.
0: Mhm.
1: Ndi ta ka tjenja ile a tsire ta tsire la ya. Lora mate or pa mate. Noko a Patrice Lumumba, noko Arnaldo Makamu. Ndi dita ni ku ngomnyi ndi bowa. Noko baba Mponzo a set mpost na baba Langa ko la a set mpost. Noko na wena ko la.
0: Kanima. Ciao ciao.
1: Yeah, boom. Yeah, boom.

Antonis Gauk kutan ko Mr. Tony to jale gachimbutso kunene getwalo ko lembiga 1994 kambe ola zwako tsamele getikala magumu ka meterlinga hilungisela kuve kuchikitsela ka sikolo gani muti etala kutsaka loko mitiri ya hina yi ku chikela etindlela letinene u lava ku hi salise musiya mandleni manene ya vana kutani mandleni ya vana kulori lava tive va sumana mitirho ka switichi leswinharhu bongele ku ve hi nghene tika n'hweti ya August ka siku leyi gaumbirhi hisangu leyi loko swite mayanot xikati lexi nga mi chiketisela ku hambanisela ku change ka la mayanot ni 45 minutes simamile hi munyika wu change ka la mahora xikati lexi kutani hi munyikile ya longoloko wa xihundla xa tiro vusiku mahora hi city watch na ku ri hi landzela hi xihundla xa magila manene futi 2 hours xi nga na ka dugadugisani 3 hours u change ka ngoma ya vhiki 3:30 hi nge nika ku vehisekaya muchaya hina kutani mulanga hina yi chaya kambe xikati lexi xa ku bayisa a ku ve hi suka kambe hi tsaka hi ku ve hi musiya mandleni manene ya vanhu lakulori lava to simamaka switichi leswinharhu hi bongile mina ndzi Tomas Valoyi ndzi musiyaku ka xikati lexi na tshembisa ku hi ta tlhela ta xikan'we ka yin'wana mitirhi ya Radio Mozambique loko n'winyi ya swi rhandza salan quats.

0: kusukela ka xoshi mugqibela ni sonto me ano iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi ukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

Mongeseto o rantse ka hakulosa ku sangula ka mitirho ya suganya muhla hitshwa mitirho ya ku vala ka sikulegi kunga sont ku hunza asiku gaumbiri ka hweti ya mahuwani lembe 2026 mitirho ita famba kala 7:54 xikhati cha ku simama ka u hashiga hina hitsonga na tshamela lego ndzeni ka xikhatana loko swi ku 5 xuta kuma mahungu ya lomutikweni handle ka matiko ndzhaku ka mahungu hi kandzakanyo ya lomutikweni handle ka matiko hi ta ku ta landzela mabulu mabulu lawa matupatsa ni tisimu na hi ta nghenaku aka longoloko wa Gunduru Gombeni longoloko lowu kunene hi to haxa laha hi ku phinda kasi ndzhaku ka byona loko swi ta ku sezora hi ta ku hendleletela mahungu ya provincia mahungu ya provincia ya Inyambani ya ku sangula hi tshitswa ndzhaku ka loko nakona hi ku hendleletele lawa ya provincia ya Inyambani kasi mahungu ya provinsi ya Inyambani matazwala ndzhaku ka loko hi ku hengeletela mahungu hi xinyimo cha provinsi ya hichi ndhawu ndzhaku ka mahungu hi tindhawu mahungu hi tshitswa kasi Gunduru Gombeni kusukela 6 ku ya ka 7 laha ndzhaku ka Gunduru Gombeni hi to landzelela ni tisimu kasi 7 mahungu ya kusukela ntsindza ka maputsu ndzhaku ka mahungu ya kusukela ntsindza ka maputsu hi ta nghena ka longoloko wa n'wanana na cixi xigava xa kumbetisela xa mitirho leyi ka siku ga nyamuntlha mitirho yi nga mandleni ka Idrasio Makondela aka ku wulawula byin'we na Mashadu Junior ka ubasopi ga muchini mixivela u yingise tiginene ka leyi ka mitirho leyi hi xaxametela hi ku la gicini.

17h24. Kutani 5h24. Alberto Mucheka. Misho inani. Umeka lahangangwini. Lonzota kumbela loku ka viki ka sibza swikota ku uhumula uyisela matimba manziku isiku ga kungena ka tsima tsima ya hombi ngovu ya tiro.

fevereiro wa 2000 fevereiro wa tolovela ku xanisa kunene tindambi zwingulu kama siku la hinga ka wona ku sukela 2000 swi tolovela ku maheka ka fevereiro ka lembe ga ligi chingulu gezani hika 5 hora xini 29 minuto mitiro ya mixu mixu ya sonto sonto ya kurula ka wena u nga lomu ku karatikini ha tshemba leswaku swonhle swi ta va swi hundza kasi mahanyela ma ve lawa manene ma ve lawa ya ku nyawula.

mese zavhe mungana muyingiseti ka xikhatileci ku nga hikale hi ta ku hengeletela mahungu ya provinsiya ya Inyambani loko byi ku Sezorx.

0: Tlosile mwingiseti wa ku rhandzeka wa Radio Mosambiki ka yingiseleka hlayo ya vanana va solekaku muzimba hikwalaha ka magela ya hava ni ku nga an'wisiwi hi zwinene lomu provinsiya ya Inyambani. Temuza Costa do Sol wa ka Masingi ni Ferroviari wa Inyambani va ringene hi doxa doxi. Nhlakani wa TVTV wa ku lumba a desima jornada ya maphikizano ya ku khavelega xikhumba hi xinyimo xa provinsiya. Akawa wa Ferroviari wa ka Maputsu ni Nkomati de Xinavani va ringene hi un'wan'wun. Nhlakani wa ku lumba Tasa de Mosambiki. Tihloko mhaka ta mahungu ya siku ga nyamuhla ma nga mandleni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza, zwin'we na Bernardo Salomão ka vuseseli ga michini. Hi mixivela u yingise tiginene. Mahungu ya Radio Mosambiki xitichi cha Inyambani. A murhangeri wa ku sangula wa komiti ya provhinsi ya Inyambani ya bandla ga Frelimo hi loyi a ku caku a timembro ta bandla leki leswaku nga tisimama ni ku mahafanelo ya ku riha mihlengo kutani tikota kasi bya byikota a ku a bandla leki gi ya mahlweni hi ku maha mitirho ya gona a ku nga rihi a tikota. Kakula ka Delia Makukuli hi zwona swi tlhelisela ku ndzhaku a mitirho ya bandla leki hi leswaku ku laveka mali kasi bya swi kota ku mitirho yi famba hi tindlela letinene. A murhangeri wa bandla ga Frelimo komiti ya provhinsi ya Inyambani a wulawula ka mutlhangano mun'we laha kunene a nga tshingisisa a ku riha ka tiresa ni tin'wani timfanelo kasi bya swi kota ku a bandla leki gi tirha hi swinene.
1: Mostra-se urgente melhorar a nossa ação e presença nas células do partido. A nossa ação e presença nas células do partido, muitos de nós dirigentes do partido e quadros com cargos e direção e chefia no Estado, andamos ausentes das nossas células. Quero lembrar que a base da nossa existência como partido é a militância na célula.
0: Murhangeri wa ku sangula wa komiti ya provhinsiya ya Inyambani ya bandla ga Frelimo Adelia Makukuli loko a karhi a wulawula hi lisima la ku rihiwa ka tiresa. Mitirho ya ku daha vabadzi hi yona yi tichukwatiswa aka district ga Guvuru loma provhinsiya ya Inyambani hikwalaha ka wululameti ga swipitali swimbirhi ni ku yingiseriwa ka zwona. Ku wulawuliwa hi xipitali xa Kadowani patsikambe ni xipitali xa le Kapandi laha ku tutirhisiwa a 20 milioni kutani makuma mbirhi a magidigidi ya ma medikali kasi a wu aketeti ni wululameti hambi ni ku yingisela swipitali le. A mali leyi yi huma hikwalaha ka ku seketelwa hi Sazol Koponi yi tirhelaku a Kapandi ni ka Timani. Tshamela Legu Natalia Chivambu yena a nga ku banati wa district ga Guvuru hi yena a tivisileku leswaku mitirho leyi yi ta chukwatisa madahela ya vabadzi hikwalaha ka ku seketelwa loku hi mundoni Sazol.
2: Este já é grande ganho para o distrito porque vamos oferecer este serviço que só era possível encontrar em Vilanculo, que é o nosso hospital de referência. Então, com a requalificação desses dois centros, sentimos nós que vamos passar a oferecer mais serviços. Temos o laboratório, existem equipamentos de laboratório que nós não conseguíamos usar, mas depois da conclusão destas reabilitações ou requalificação, passaremos a usar, passaremos a oferecer estes serviços.
0: Natalia Chivambu, yenanga kubanati wa distrito ga Guvura karaulaula, hikutirisiwa ka 20 milhões wa mametikala nzeni, ka u engesele ga chipitali cha Kapandi ni chipitali cha Kadowani. Ya ingeseleka hlayo ya vanana va kulaku ku soleka hikwalaha ka magela ya hava ni ku nga n'wisiwi hi swinene lomu provhinsi ya Inyambani. Kwandza ka hungu na Orasi Romau.
3: Lomu Inyambani a 15 swivanana ka 100 ka swona hi swona byi kumeka kona swi karhi swi hlangana ni xikarhatu xa magela. A xikarhatu lexi xa magela xi vonaka ngopfungopfu wa ka madistritu ya Kapanda mujekeni ka Fonyololo ni ka Mabot lomu a vhula yi kala ku yi ngani nguvu ya tshuka yi kala ku mahala ku ku vona ka Chihala. akutsika achihala chimhako kunga kumeka nokari kudzvalwa timbeu takutsarangana kukala kunga biki kukwatsa zvakugambo lezvo neku ava mamani vakumekana vakare vahakisa kunyimisa kumamisa zvivanana izvona zvimhako kuse kuona kachikarato chakwa zvivanana zvenyama yakaikona kwamagela makala mangaya manene Geraldo Lavolec wakamitiro yatauda hulomunyambani akamusele lezvako kunyika mafia vele angwanana izvona zvimunyika kuwa utomi ginene kumalokoloko angwanana atsikisiwa malembe mangasayenela wakumekana kari anyameka Lavolec akombela lezvako kufambeni ka vhiki leki tosanguliwa kunena huwelelo ya kutsinga ya kubyela vamamani ku vakumekana vakari vamamisa vanana va vona valandzwauta chikhati lexi kasi kuva vamamisa azvivana zvavona hambi kuva vabyelana hi chivona kasi ku va nga hatlisi akuva vatsikisa akumama azvivanana kwalakanisa leswaku waka provhinsi ya Nyambani ku tava ku haxiwa vhiki leki ya ku yelana ni ta ku mamisa zvivanana hi siku ga mvula ta ku 3 ka agosto
0: hi bongile Horacio Romão akamihlakani yo tlaneta miri kawa wa Temusa Costa do Sol wakamasingi ni ferroviario wa Nyambani va ringeni hi doja doji akahlakani wa kulumba a desma jornada ya mapikizano ya ukhavelo ga chikhumba hi chinyimo cha provinsi ya Nyambani kutani ku campeonato nacional da segunda divisão ahlakani lowu hi wona u tlhelisela hi ku ntshaku makungu ya ferroviario ya Nyambani loko ku pimiwa leswaku a sele ku sindzisiwa a ku wina a tihumaha aka mihlakano yimbirhi a tihumaha ni ntlawa wa Union Desportiva de Kumbani a ka livala la machichi patsikambi ni handli mutini wa akademika wa Kanyasolo a kapitanu wa ferroviario wa Nyambani Manu hi yena a nga wula leswaku a ntlawa wakwe u hlakanile ngopfu a wu ringene ku huma na wina
4: frustrante porque vinhamos daqui com objetivo claro que era vencer esse jogo para ficarmos em segundo lugar não foi possível empatamos mas dou parabéns à equipe pelo esforço
0: kasi kaxela muchukumisi wa ntlawa wa Baronge Football Club na yena a wule leswaku ntlawa wakwe a wu swi kotanga a ku vhala chisindzisa cha ferroviario wa Nyambani
5: a jogo yi gohekele hekama lowu adversari a nkarhi a chululela wo tlhuma bola para wataki porque yena a nga hana xin'wana nchumu xa ku maha hi ku u paliye wa dojon a tekiwa swiminuto 35:40 e hi ku maha loko hi ku nga hinahina mapedra hina ma nga kumekanga na mahini consistencia para ku masama ku embalara mikambo hi kumeni ni mafragilidade hi swivone ka lansi leya magamo ka xogo ku nga laveka tamo lowa hina pesi wa bola yi sobrara va kuma makontratake kwalahayani va kuma ku hi chela golo hi vuya hi batara
0: magezi ya kaxela muchukumisi wa ntlawa wa Temusa Costa do Sol wa le ka Masingi a ntlawa wa ferroviario wa ka Maputsu hi wona u nga ringana ni Nkomati de Xinavani hi 1-1 nhlakani wa kulumba Tasa de Mosambique Primera Mão a nhlakani lowu biliwile ka livala la Nkomati de Xinavani ku rindzeliwa leswaku va ta ya kampu ya Afrin kasi bya swi kota ku tiva ku himana a pasaka ku ya ka xigava xin'wana hi khati ga wumbirhi a ntlawa wa Nkomati de Xinavani na wu chikela ka xigava lexi loko ku alakanyisiwa leswaku a lembe gi hundzeleku Nkomati de Xinavani wa ku chukumisiwa hi Edson Mavunja a byi kutile a ku humesa ntlawa wa Costa do Sol aka maphikizana ya Tasa de Mosambiki muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta laha mahungu ya siku leyi giga nyamuntlha mahungu ma nga ve mangeni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza kasi Bernardo Salomão a sasisela michini hi mixivela wu yingiseti ginani ka leyi yi landzelaka mitirho ya Radio Mosambiki.
6: Muzile mahungu ya Inyambani.
0: Kunga hekale utakuma tlandlalo wa mhaka loko swi ta ku sezora xinikinzi minuto.
7: Hey Juma, se u gumbila muchikitelo wa wena alhambedini.
8: Eh, Saidi, nongwani masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. loko ndzi gumba muchikitelo ndzo engetela ku hisa.
7: Milawu a ndzi fana na wena. Kani leswi ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisi wa ku hisanyana ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi?
8: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro hi nga swi koti ku ya ntirhweni. A vanana va nga swi koti ku ya xikolweni.
7: Hi jona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi tivhikela wontlhe masiku.
8: U lalisini maseve, a muchikitelo xivhikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama. Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku.

0: Muay Thai! Muay Thai!
1: Ah, ngawela thayimu man. Wena loko o bana ku vitana kala tiku gonkhile igizwe zwako ndza vitaniwa.
0: Vata zwako wa uye le ku tshimo famba chitikilichi ya. Chako famba sei unga uye. Ayanzi tela tonani. Atanzi heka, heku nzitikisa ta chitiki ncha kukalanga hui.
1: Atona lua nganga. Wena, wapungela.
0: Wapungela, wakitika. Wansa hatuma kata chitiki pera, wata wakunzuni heku suka tikilu tawa yuta wanuna. Kali yuwa taula ula, wama taiwe, watolo vela kunzuhuru lisa bulu kulumka.
2: Lahanzi tsanze ni kukome chiwa ugala ni chikupuna ndivi koti ni mata ndivi koti kunwa ja lahanzi
0: henga wala kufuka
2: sa utanza mpisa kwa tsuma hongo nganzi siza nyana
1: wana henga muzika awule le rajla wako
2: nganzi kiawa jesa wako sofula
1: wana luku uso atora wa wula wula
0: wana
2: kiawa jesa wako sungula
0: na hizo atanja lakulu ya atanja liku koto giti wakule za kulaha
1: Loko ahilwe umuti wako. Loko uzwana ku angaziti kuria. Nganyike legiane go ta ta ta ta.
2: Mwathai, mwathai unga mahilejo. Ndishofiara.
1: Na.
0: Esa.
2: Ya.
0: Ndane lulami
2: sele. Ah,
0: Mwajala ba.
2: Ya.
0: Mwala, utakuta hekuma kwa lae kwa kwa lae.
2: Ya.
0: Hele gilwana ya. Kula kwa tsanye katanye natu hunye sayo mwatayi.
2: Nganzika nzibulu wala nwako.
1: Legi wange iprimeri.
2: Ah, nganzika nzika wako kwana. Tokosa.
1: Kona kambi lezi maha kaka wana. Lae ungangini. Rizu.
2: Hewena,
1: zizi,
2: kasi amakanjwa kwa ni mumakuma kuhingwena kumumahajwa lega
1: kwa. Ngo ho zwi tiva ku mahadzala hina.
0: He sangulile leswi ipimisani le giga dzala ga mambukwa. Hi chigelo lecho hi lomka project ya ku dzala mikancho. Leswaku a tlhelo ga ku karu kuve ku mikancho liya kuve hi dibika a dzala ga mambukwa. Makuno a dzala ga mambukwa gita zwikota le zwa kuve ku dawa yini a tikaruso. Hila hi wonile kuna kula ku tlhelo ga ku karu hi dzala ka sikuve jomisa le ga mambukwa seri ku nwanyani le ga makancho. Hile gi makuno kungani project ya ya thondo. Nwathai henga teka phepha le ga kutele ka mpombo. Ba itsele chilo.
1: Ndzi ta ku byela khwati wa tisa chilungu
2: andza chikumanyana
1: ndzoka
2: ku gonza maxiluku
1: munhu a wura ku
0: tsamba ku wenwenye mina ndzi ni sapisa ku ha ku
2: wena mungana
0: khawula kwasi
2: wena mungana ya wena mungana
1: wa zviza khwazi zvizi khwazi povoado de kilare projeto tonto elétrica. Este projeto visa aumentar a rede elétrica das comunidades.
2: Wawo hila hitra madota la hitra ku huona
0: lawo zwileki gama Tyler le piti role phela mwa Tyler zwezwi vitano hiye mwa gezi
1: lo kata gumele
0: mwa gezi kata gumele
2: kata gumele
0: mwa gezi
2: kata asenga ndi chanye ngwa ndi tafamba ndi mahingela
0: hina kanu
1: hina kanu gumele lezo ange ndi chele iwa batalile
0: aye.
1: Ehe, kula kunanga ku batana.
2: Ehe, ndzi sukile kana ndzi swirekile heku. Wa vona vatenda lava vuka ku yingisa la. Loko mu byela chimo munhu, unga mahileje, oche oyala maja. La ndzi ku kai gona hi zwona la. Mutenda mungu ati ata ku yini apandza gona le ndzi tira ku hi gona. Wa vona. Ife zwinga ndzi maha nguvu ndzi chikela na dzi rurumela hi tesawo. Etali ndzi ka khomanya ra ready chukwana porque apande
0: sa ule u itivisi ku u na chipitali
2: ah hiku kupimisa ngo agona le giyani makweru hi gona gi gutu mgamena le giya
0: agona
2: le giyani akudzita mahisa ku yini para ku ndzuvusa kokwane anga hi lombo ya ndzi trako hi yena andza ha zwiti
1: makono
2: enta
1: kula ku zamanyana ku tsongwana
2: jala ndzi ndzi ngo mashikani leswi. Akunati maka. Sina ni gona le genzi gitemba kumina. Wagona gona le genzi gitemba kumina. Kaku agona le gulo kunzuku nyika. Projeto
0: de... Wazi loko kene. Nikombe ku
1: uriha. Wazi tiwa ku chini. Antona.
2: Nyima nzi ula ula.
1: Nga nyima. Wala ku shashametele. Ku jika jika kula ku hibatale la dwala gahini. Wena loko u zwi tivile ku u chikela na u nga hena matshamela ngono chikela ku gumenda nwa thai ei ndzi na ni chikarato kani leswi i nyamuka ndzi na chomu hena ha va tsetsa lavo ka va nga hena chomu makulu wona u guma ku ngala a wu na chomu swa mayiwa
2: sweswoandzi na ni gona leki ndzi gi tshembaku mina ku hambo va joni va ta va ta la gona leku pri ku va kuma ngopfu tichabawa swo. And the Hikun Zimilamba asked you to give me bass muda tamanago.
0: I don't know. Hiku yini agona gingena ku hila agona la
2: yini ndzi phazamisa baba government ndo makwa ndzi tivi makweru
0: ah
2: makweru
0: ndzi loko wena ndzi tivi ku yini ku la ku ta hi kanganyisa mishumo
2: andzi mikanganyisi hiku ndzi chikela
1: hana mende tiwana hele ai ai Tonto elétrica.
2: E tá vuvu uma projeto do Kunzikulomba Gona. Wawo. Kunzikulomba basi masiku mambiri, ha? Uvuka unyima.
1: Ile kutira hezilo. Ila kutira hileri ndi mitamu ya hina.
2: Gumende. Gumende nga ndivuna kati makaleto sa wana.
0: La ka mutilo.
2: Ku wana nakuloni wena, ungamahile.
0: La mutinilo. Awasati ina nichimu kwa tumona kukuhati fama
2: ina zazitiva
1: wazwana kusuvuka yeah. Nimi sindi fama zitama tuhuni zipuke kupuke puke ati nzokati hibika jala gita cheni kwa ginwi agi gonwi wa mahala
2: mwataye zingi
0: mwataye
1: zingi anzili wa woka
2: agona legu luku utuko luku nzituku lombo utakle wala nukunzinyi kselisela gona gambe na
1: hikuhiko zana nani ningu nywa mtu
0: hasa hatona wena
2: kumende
0: unanimi janjala ngwetu mpala vanyo zwonu ku lesungana uzula ula
2: kwa kweru makweru
0: ngamiela nzula ula usungukatu wakutekwe loko uhini zwilu zwa wena zvikukarata akulika ka wena hili zwa kunga zwirwalo famba na zwa mabangeni kuti uyi bangeni hambile zvinga kuhina hilo muka project ya hombe kale zwo le bangeni
2: tsirivalele makweru
0: tsikurivalisa kuyini utaula ula higona utsanzeka kuri ha ajala legungano ula kuveka agona unanga zwizwa
2: kwe
0: ina loko hofamba kwa sinano hosini ndziruma mwathai afamba metramu utahumelela
2: uba se muchike metramu ahimbeteni kwa lahina va vanharu la chikwana mahale swa
1: sangwe loko ndzota mina leka ya ka wana ndziku ndzila ku ndzibela zwo ndzibela na ndzinga hina chomu ta fumela
2: eh lijwe zvitwa na madota leso
1: ah henake
2: eh
1: henake mina Gumendi itivana na mina ku mina loko ndzinga le ti hunyi kungata
2: huma basango ndzi phazamile hekwa la ndzi rovaleleni basango
0: wa swi ta ku yini atona
2: eh
0: usungukati legu utivu waku kani leswi ndzi wanga se swi tiva tsene leswi aku ndzi ta ku byela ku loko ke ku che manzi ku avo sangula kula ku aku sheweni la mutini hi wena ni male usisi
2: ndzi swi kumile
0: ya hi bya leswi mathai
1: loko ati yisako amanziko ati mhaka leti tingaza ti ya huma kule
0: ya
1: aku giku che aku dasesa la mutini kanwa thai na gumendi ane haleri hingo nutisa.

0: Atona. Papa Atoni. Papa Atoni.
1: Katame.
0: Kasi chini. Hi. Hi.
1: Akui moya mo nonga nzitela mina nzishiti.
0: Ina. Amoya.
1: Ina.
0: Chichi.
1: Ni kunta yisimula hi kuwe andi viti.
0: A chumu vele hello kula. Hi ina inga mashaka wena. Anga kona munwanya no fana ku ya mujete zwa wena. Wila wila kata mina lula.
1: Shokara. Chinta.
0: Mina ndzi sati wa wena. Loko unga jeli mina uta jela mani.
1: O jiona. Ndzi vira ndzili ndza mahamangava ndzi nga mativi ku mangava ndzi mahako.
0: Hina.
1: Ndzi chikela ni ka baba gumende ni.
0: Le va xaisa ku mabyala.
1: Ndzi nwa byala. A ndzi nga hena mali. Então, zimu tsembesa gona ligia na guganya he gona ligia. Ojo. Já, ngwathai a ola ku lingo tje. Tengenze helekete le mali. Mina amali anzi nayo.
0: Maji atona uma hili lezo.
1: Oh, isathane. Niku vhele.
0: Ei. Chaka se ajela gako na jiku njeni siku yini kuza wena. Uya uya chicha chachi. Chumwa hombe.
2: Papa, mali lezo.
1: Wananga. Goodbye seconds and goodbye seconds.
2: Papai. My little queen, papai.
1: Oh, and don't be looking to tell you one language. Shanzo come better when I. Well, he said.
0: Mina.
1: Ufambas in a walaku, Amal, I say you kuma.
0: Eh, no, da. Mina, ne, and then begin to come, my color.
1: How seconds here?
0: I'm about Jinjawe and allow. Maba Jawe and allow. Nzikusika ufa utori hamangava
1: amaleko anzi sa yukuma
0: uta yukuma kasi awa tembisangi
1: abatenda la heva tirakula antele vichukwa na kutira mkulu abatenda la wakumahaji kwa
0: asala ungangamuni wena ungangamuni wena wo uye nyikela gona gaombe hiko tajani ambi unganga ye wena
1: mashi anzi nganga mina
0: futanuna lu nzi ngateki wa ena mina
1: nyamukla lepia anzi nganga lepia
0: Wena ukisa tinganga tokhe kwa laka wena.
1: Mina ndzi
0: ma tokhe tinganga ava hati tsembi. Mashi hi mwina mumaisa kule zvako atinganga tinga hatsembiwi. Chini lecho mahetela kukata mina lecho.
1: Vatenda no vona vana lesini. Mina
0: ndzi chuma hiwi lezvo kata mina zvimahiwi. Azvimahiwi.
1: Wazvidza nwa lesete. Chukwana kutira mu amutiri wa zvigwasa handle kutira lavo kuboha mathai lava hiko avatisi mali lava. Lava chukwaza chukwana wa tama ni mali. Unga muwana muna ula ula chulungu haku hini abasa. Kuhi para kuhakila manga. Mati anda wangani zinga watira minada. Ati njombo.
0: Avati. Maji ei kambi amimoya yako nale ingatela wena. Yino vumala van hukani.
1: Hiku hii.
0: Yiku njii yitakula haka wena yiku seke. Yitika van huma pimu. Maji uyita yitaku chela haka wena. So kasi utashani savanu so. Unganga munigego, unganga munigego katamin. Unganga munigego ufamba uichetinga na basi. Lejo umina mwali seti. Himina nzifana ukufamba senia.
1: Famba katamino.
0: Nzizelu siwana.
2: Mas papai, umali lejwe kuhinu uhidanisa papai.
0: Kambi wanitangasa.
2: Unama lejwe kuhinu.
1: Mwananga kulo tajuona mwananga. Kulo tajuona.
0: Mina kafirina wanani.

0: Xeweni, da senso. Mashiva kona kwa laka, anungu da senso la haka yo.
1: Eku magezila ya nguna kulukumula ula manza kwa zinyanyani.
0: wa muzo, wa
1: Zalo
0: muzo.
1: kaku gama rosha. Makono nziko, aaa, mbali kamula taku wala mtino waka gomendi ni ya muka mizyo
0: Baba Gomede.
1: falele.
0: Nzi fana nchinyanyani mina.
1: Ageso, ahewena, ayeye.
0: Eyo.
1: Makono, ah, ungali, unga tsama
0: Shewene.
1: pala, ah, uchikele. Lishuka kushewe na ungenili, ungenili
0: Bongile,
1: uchikele.
0: bongile.
1: Inga tsama, inga ula kufuka je.
0: Havuka.
1: Eyo.
0: Ahoni yo karata.
1: Zona.
0: Ayo karata hiya lenzi itisako la.
1: Eyo.
0: Tabonga nangu nao.
1: Ah, na ukil. Ata mwasha isa.
0: Habonga.
1: Aza msavu tazikota. Zokoti wa hambu ili shangala hatirisiwe.
0: Jila
1: Zizu wata
0: kujokotiwa
1: hatirisa
0: na hilo
1: isimbiri.
0: misavini.
1: Amisava yisavela utomi. Automi kitomola munhu famba famba milenge. La
0: Ngahau.
1: misaveni hasika gambo. Ungatazikota. Hambu vakokwani na vakokwani vafambili vazisiyile.
0: Vafambele vazisiya.
1: Oh. Wambuye nawo ha mwathayi takuyini kwa limarhelweni mun'we wa muakelani wa mamani a nga siwa hi mamani wakwe hi liseyo
0: Njahava leyo. Njahava.
1: liseyo kanje
0: Njahava.
1: vambi na
0: Hi chavile.
1: kambe a
0: Hi
1: mun'wini mun'wini
0: chavile.
1: ni nombora
0: Hi jona.
1: leswi hi vona ku laha misaveni hi lo nyima xita ku basa ho rindzela ku loko ku chikeleka kunene vhagawuga wena u nghena u famba kambe
0: Ufamba.
1: a ku na ku ku rhanga mun'wana a yi u na ni makhepulo cisiwana no timali bya fana
0: Papa Gumendo,
1: Aha.
0: o tata mabulu mazikani leswi ndzi swi tisaku laha.
1: A hi tati mabulu ku
0: Ndzi
1: kombisa na ku hanya.
0: ta hakunene hi kota ya leswi ndzi nga ta zwizwa na papa ya toni le kaya. Khaya na isile mangava laha kaya la. Xa makuno papa Gumando. Hi tela ku tatisulisa hakunene. Hi tela ku tatisulisa swi tiva ku a byala loko u ka ugi wona a wu swi koti ku tikhoma
1: U tele ku tatisulisa zwila kula ku sangula uli itile ata siya mangava luka si mangava na ndzi khomile lomu canjeni ilo ta vanga mangava kwanje
0: Ina
1: zokwazi
0: phatsi
1: kula
0: loko.
1: ku hi tiva ku a liseseke lomu liseseke lona
0: Ino ta vanga mangava. Ina mina ndza vhumela. Ita ta vanga mangava hakunene papa atoni laha. Zwa karata. Kani leswi ndzi ta hakunene ku ta ku. Papa Gumando. Unga chavi. Leswi ndzi nga za ndzi zwi tiva mina sati wa kona. Hi ta riha mangava lawo. Unga chavi chomo hi ta riha mangava lawo.
1: Nene gufa tonale. Fela tonale anongongulu wako wawo.

Kangalo wa mhaka bungile ka 6 horas ni 50 minutos mitiro ya radio Mosambique stitch che nyambani kunga kale loko swita ku 7 horas kusukela ntsinza ka mitiro ya hina ka maputsu hita ku hengeletela mahungu ya lo mutikweni ni handle ka matiku mahungu he kanza kanyu na switiveka ku leswaku loko swita ku 7 horas ni 15 minutos hita ku malongoloko wa nwanana wa sikule giganya mutla makono hitala he kutsaka he loko hitiva leswaku mitiro ya ha ku chikelela hi tindlela tinene mitiro ya sonto famba ha hombi wena u nga laha xitaratweni ku tsutsuma hi ku chikela i chukwana ku celwa u chikela ni wutomi i chukwana a ku hatla u suka loko u lava ku hatla u chikela gicini tshama na hina.

0: yuyili ka ucenji kume kina hikina ikusa ucenji ganya mukha gatsa kisangovu nazi kujela mungana lezvako zvezvi tangena ka xigava xaina xo sungula xa mabulu laito bula yoni vangana va yena xungetani zvikarati lezvi kumekaku loko hi ka bula ra chikoleni
1: mabulu ya hina
2: ai buleni ai buleni
3: Nichini mungana chisangusa lexi xigava xaina xo sungula xa mabulo aka mabulo nyamukheta ulawula xungetano hi xireukisi lexi xi kumaku loko hi kabulara kutike zwi nga disvantage nda xikaba lava nghana va yina va to yi hlamuselaku zwini xi kumekaku loko vona va kabulara lexi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina wo sungula nga munghana Xoneza ndza tshemba lexaku wa mabula nyamuntlha ma fambela na Xoneza hikusa Xoneza a loko chikela nkama wo swi kambela yena wo kabulari ngopfu loko yena nga yi kona siku lego ka turma ya yena voxe vo susatela misero ayi xona Xoneza ayi xona Xoneza munghana wa mina ndzi byeli xaku nya a tolo nga ka ku te xikoleni mumahitexe ka turma yin'wena a ndzi byeli xaku ha a swi kambeli lexi ta kuma zero hikusa Xoneza a nga yi kona a ndzi byeli mungana wena lexo o ku hembela xikona loko no ndzi hembela kusa ku kabulari a yi swinene xo hi xona mungana Xoneza zwini swi to hi mahelaku loko hina hi rhandza ku kabulara ka xikambelo yi nga ta tiva chumi ta tshama timpongola kasi hina yi nga kabulari zwini xi fanelaku ku hina hi maha hi fanele hi revhela leswi nga kondza kale kusa xa hi fanela ku nga kabulari zwinene munghana loko ndzi zwa leswaku wena loko u la kuma xikambelo wa gondze kusa leswo kabula hi nga ta yisa ndhawu a kama kuma yi zami hi ta xumbari a xona hi xona ndzi mungile munghana wa mina Xoneza magezi ya wena yo saseka zwezi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina Crisalda a to hi byelaku leswaku yena wa kabulari wa nga kabulari xikolweni munghana Crisalda loko u la umaha a xikambelo zwini umahaku xikolweni
4: ro gondza ngopfu
3: wa gondza kunene
4: ina
3: a wu kabulari
4: ayeye
3: a loko wona a kulega ya wena yi gondzaku na wena ka sala ya yin'we na yi kabulari zwini u mi byelaku kulega lwena
4: a yi swinene ku kabulara
3: a nga mu nga mu byela leswo a simamisile ku kabulara u wono swi tika
4: a no swi tika
3: hambi zwezvo wa swi tikile leswo kabulara zwini swi to mahekaku loko hina hi rhandza ku kabulara hi nga rhandzi ku revhere a nga ma kuma xikambelo
4: hi ta tshama timbongola siku ni siku hi ta lava ku kabulara konti leswo yi swinene
3: munghana Crisalda zwini byelaka vanghana va hina lava va rhandzaka ku kabulara
4: ndzi va byela xaku a yi tikeni ku kabulara hi gondza
3: ndzi mungile munghana wa mina Crisalda zwezi ndzi talavula ni munghana wa mina wu gumesa nga munghana Larisa gichili Larisa
5: gichili
3: Larisa ndzi renderile wena ma ndzi byeli xaku wena wa rhandza ngopfu ku kabulara hi xona ne
5: a yi xona
3: a yi xona munghana wena no ndzi hembela
5: ee
3: zwinene loko yena no ndzi hembela kusa a ku kabulara hi zwinene xona
5: hi xona
3: zwini swi to mahekaku loko hina yi rhandza ku kabulara
5: hi ta tshama van'wala yi nga ta tiva chumu
3: wena a wu swi rhandza ku kabulara hi xona
5: hi xona
3: a loko wona a kolega wena na yi kabulara loko hi la kumaha xikambelo zwini mu byelaku
5: munghana a yi swinene ndzi le ku kabulara kasi ku nga wu xumbara
3: a lembelegi wena u ni yi zami wa gondza ngopfu kasi u ta pasaka yi zami mungile munghana mina Larisa ndzi mungile vanghana va yina ku mu hi tlhamusela leswaku a ku kabulara hi swinene kusa ku ni zwirewukisi zwinyingi leswi to kumekaku loko hina yi rhandza ku kabulara loko hi rhandza ku kabulara hina hi ta vetibulu xikoleni hi nga ta tiva chuma nkama wa ku hi maha yi zami hi ta kumeka ku hi nge a hi gondzangi hinkwanto hi gondzile hina hi ku rhandza ku hi kabulara mfanele ya hina ya ku hi nga kabulari kambe hambi ka tifoni swa kumeka leswaku hi kabulari hi tika tifoni leswo kabulari hi khoma mabuku hi gondza kusa leswi swinene ndzi wu byela leswaku munghana xigava xa yina xa mabulu xi chikele magumu a xo fana xa ha simamisa ka lavhiki kitaku
1: mabulu ya hina
2: a hi buleni a hi buleni
0: hi yile ka xigava xa yina xo sungula xa mabulu laha yi nga zwa vanghana va yina leswaku loko hina hi kabulara xikolweni hi ta kumeka hina na yi nga tivi chumu hikusa hina a yi gondzi ntsena la ku kabulara kutani ka tifoni o ka malivro hambi ka makaderno leswi hi swinene vanghana kusa hi fanele ku hi gondza hi swi veka ka nhloko kasi loko hi ta ya ka maizami o ka xikambelo lebya ogamo hi ta kota ku famba na hi swi tiva xaku ka nhloko ya hina ku ni matele ya manyingi zwezi hi ta ya ka xigava xa hina xa wumbirhi xiviri xi nga kali ka mina laha to za ku va papa va hina na va yi tlhamusela leswaku a kali ka vona a va hlakanisa ku yini va hlakanile hi yini kambe va tiformarile ka kursu yihi kambe leswi xa yi vhuna hikusa a xigava lexi xa kali ka mina xa yi vhuna leswaku hina hi ve tibuku ka leswi vatswele va hina va nga mahakali

0: gicili gicili mungana jisangisa leswi xigava xa hina xa loko ndzi kula laha hi to tivaka ka vanghana va hina xini va xi va ku kuma ha loko va kula hei ndzi ta vulavula ni munghana wa mina wo sungula ku nga munghana wa mina xoneze gicili xoneze
1: gicili
0: xoneze gi fambisi kwini fiki ga wena
1: gi fambisi khwatsi
0: zvini u nga mahakasi ya fiki ga wena gi famba khwatsi
1: ndzi no hlakana ndzi gondza ndzi pasiyara ni vanghana va mina
0: munhu u pasiyara mu ya kwihi
1: xikoleni ya sidadi ya praya ku nyingi
0: munghana xoneze zvini u swi va ku kuma haloko u kula
1: ndzi tshama mugondzisi o ku dokodela
0: la ku ve mugondzisi o dokodela kasi u ve mugondzisi zvini u mahaku
1: so gondza
0: hi ge buku le ku fanela ku gondza ngopfu kasi we mugondzisi
1: Portuguese ni matemati.
0: Sibungile mungana mina. Mungana hinga langa address wa mikursu le inene mapimeni wa wena.
1: Dokodela, polisia ni mugondzisi.
0: Xoneze hinga dzwela vangana va hina lava kalaka ku tiva lexi va lavaka ku mahaloko va kula. Zvini va dzwelaka?
1: Tenge va xi tiva lexi va lavaka ku mahaloko va kula. Kasi swi nga va karateli.
0: Hinga rungula maxaka.
1: Ndzi rungula papa wa mina, ndzi rungula mamani wa mina tina, ndzi rungula ni vamakwenu wa mina vonke.
0: Zvini va xivelaka?
1: Vhiki hikinene.
0: Ndzi vungile munghana wa mina xoneza zvesvi swi ta lawula ni munghana wa mina wombila nga munghana Krizalda gicile Krizalda.
2: Gicile.
0: Krizalda fi gavana gi fambisi kwini?
2: Khwatsi.
0: Zvini u nga mahaka sa fi gavana gi famba khwatsi?
2: Ndzi no hlakana ni ku gondza.
0: Hi gihi buku leyi ku nga gondza?
2: Historia ni matematika ni Portuguese.
0: Munghana zvini u swi va ku kuma haloko u kula?
2: Ndzi tshama mugondzisi.
0: Kasi u ve mugondzisi zvini u fanela ku kuma?
2: Ndzi fanela ku gondza ngopfu ndzi tiya.
0: Munghana Krizalda aka makursi lawa yo tala ma nga kona hi nga langa treasure wa wena lawa u ma rhandzaka ngopfu.
2: Ndza rhandza a Bombero.

0: dokodela. Zvinhu byelaku ka vanghana va hina lava va mbetaku ku gondza na va nga swi tivi leswi va lavaka ku maha.
1: Vanghana langani leswi mi lava ku maha ma mi nga si kula.
0: Hi nga rungula maxaka.
1: Ndza rungula papa wa mina Nelson Fabian, ndza rungula fufa wa mina Fabian, ndza rungula atiti wa mina Tony, ndza rungula vakwe maxaka mina.
0: Zvinhu va swi valaku?
1: Vhiki Ginene.
0: Ndzi bungile munghana mina Chrysalda, zvexi ndzi talavula ni munghana mina Edilson. Ngicile Edilson?
2: Ngitile.
0: Edilson, a fika wena ti fambisi kwini?
2: Ndzi fambisi kwati.
0: Zvinhu u nga mahaka se fika wena ku famba kwati?
2: Ndzi na xakana, ndzi famba xikuleni.
0: Munghana Edilson, a loko kula zvinhu swi va ku kumaha?
2: Polisi.
0: Hi ku wena u lavaka ku veka phoyisa?
2: Ndzi lava ku khoma timbafu.
0: Wa zwi rhandza ku khoma timbafu? Kasi u ku ve phoyisa wena a yi fanele ku wena u yiva kasi u ta ve xibuku ka van'wana exona mungane Dilson hi nga langa a trash wa mintirho leyi u yi rhandzaka ngopfu
2: phoyisa ni mugondzisi ni dokodela
0: mungane Dilson hi nga rungula maxaka
2: ni rungula papayi wa mina Toni ni rungula mamani wa mina Ireni tiwa mina Lesson ni wathi wa misaku
0: zvinhu va swi valaku
2: i Chigenene
0: ndzi vungile munghana mina Edilson a xigava xa hina xa loko ndzi kula xi chikele magumu laha nga olawula ni vanghana va hina na va yi hlamusela leswaku zvinhu va xi va ku kuma loko va kula kambe va hi byeli leswaku hina hi fanele ku hi gondza a primary ni sekundary na hi swi tiva leswi ti va ku kuma kambe na ndzi ku bye munghana leswaku a xigava xa hina xi chikele magumu a xi fana kala vhiki gitaku chau chau.

ka 7:43 xi longoloko wa n'wanana ku nga kali mitirho yi ta sangola hi lerimi la Xitsonga na Nelson Francisco na hi nga si chikela seyo bya ringana ku va hi ku salisela hi tinsimu kala loko swi ta ku 7:54 laha kunene hi to siyela xitshamo Nelson Francisco ni mitirho hi lerimi la Xitsonga ya ku sangula ni kumbitisela ka siku leyi nga namuntlha kota swi tivekaka Xitsonga xi nghena ka wuhaxi khatigin'we hi sonto.

0: irusi mwingisi wa radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya zimindu za ritsiho la muhunu ku abo wasina samuse ku kitu ku ga district ya Govuru mu gipande nguru ya inyambani mitumunya udahiki na tsukwata ku masihu matango ku mahungu ga si nya ku usunya yo mwetengu nya kulingani ma mabili makuyi magidi nya zimitikari gasi kudandiriso dzindiranga dzimbiri nyaudahi kukajipandirikire uthengeri nyapayera ya kidropana yegisi kudistritu ya Zavara ngutimbisa kuumba nyamalu ngero kasokoza kuphera ga mihagano nyaku tismiri kukajipandirikire na amba gambe mambe mahungu masamuse kukhayo uthengeri nyavari nyamitax waruku wo mubatsimbiri nya mizimoto zinyungira mitax bamanika kuvana ku igira zimpangu ahulu batutuma badika uri banga mu farago sabuso sina kutsamuse ku iso kimbera no kumahungu nya kumva uti wali nayo nyema kimbera ro masteraton mapeni mahungu kugitonga mu manzanika ne aso Francis kwenda kitu ingisi nya wali kiyibiswa iyo mahungu kugitonga ya Radio Msambiki kititsikiji ya umu inyambani inakutsamusira kukhetu umu inyambani tengo nya kulingani likhumi na libandre na chimweyo sanana nyaku kujobera kwakala libandre miyaka khista kwasinakutsangana ni chikaradzo nya madwali yali inyukimbani ni kumbana mahodzero nyayandi ndrani nya provinsia inyambani gambe chikaradzo kiki nyakuhimbani ni kumbana mahodzero nyayandi ga sanana yakuoneka ngudzungudzu ga zidistritu dzimanekako mamakhonani nya provinsia ya inyambani yokwanira kupanda fonyololo ni mabot yikutaka kungudzu kuthekerwa kuyihala ku miyaka ni miyaka kudika nyakubana makhali yakoni nya malanga yali marumaru khapo nyakuwadika sukoza kuve ubindzudwa swiru nya guhodze yimbi yakona yikirako kuve sanana sitsangane madwali nyaku sinyanyambala kumahungu nyakumbana mahodzero nyayadi kakukimbirana nukumba vathu vasimaneki vana kuphula kwadi kuhodza simbari kambi vambi vakoni vakulumukeziya sanana Geraldo la Volek moyo kasi amanekako anakukimbirani sinya mahodzero kuga mitumunya udahi umu inyambani tsamuseri kukhwiye kumamisa yanana kumahwe ya mamayi kiti chimwe chinyalisima ngudzu kasokuve iyo ichidandre nyakumbana madwali nyakuhambanihambani Lavulek tsamuseri kukhwiye kukasumana iyi kuna kulingidwako litsihuli nyokane kulisima nyakumamisanana kuna manekasi kuna kukireka siu nyakudzirangani nyanga huwelero umunyekisungo kasi kukodza kuve vathu valitirisima lili nyakumamisi sanana sabata singari kuvereko umu provinsi ya inyambani kipfitsa chakone nyakukulungedwe nyasumane iyo chimbani ni mamamiseru nyayali nyasanana kiyo kasi yi manekako yinakupheya kukulisiku nyamvulu yokaniya kumindu mutangiri nyatsangano nyavali nyakuwolere mitax umu inyambani warikuivomo vakimisi nya mitax nguzunguzu vali nyadzimota vamanekako vana kukira dzimhango vabe vatutuma sasapusisi khanga kutsambuseka Ramon da Silva sakuchirira kumahungu nyaku vangi vakoni vakimisako dzimota dzinya mitax kavauti nayo nyamakimbere masteratoni ahulu chikhati vakira kumhango vamaneki vana kuthuruka vatutuma avangatsambusiye kuivanguti vana kubudzisana nevamoni dzimota dzidzi kasi kukodza kuve valulamdzi malangariya kamunya kuti kuvakira thumo kuzinziya dzinya dzani
1: motorisa yoyo wayoyo khaiuti nayo nyastrada enda kubela ndikwagira vilinganya ruwane nuseketa ali pronto enda uyinoyo oluza Então eu tenho que tomar tudo o que eu morana, eu vou dizer naí, através do telefone, eu vou obrigar o atata a ir a dizer cópia, constituir o processo aí, eu muito que tu mota aí na no fulano. Depois ir a um acidente ou tu tomar se a mota estrada né, toda vez. A turuga vale não sei que tal, a se a mota, a se a mudou ali porque praticamente já mudou ali a pessoa acidentado aí, toda vez. Então eu tu como associação, numa polícia aí tu não sei que tal pronto, eu vou ganhar rolê da cidade, mas eu ainda ir a o caimo mano, basta a puro Hinguva mana wa unyago ne matrikula nuseke tali pro.
0: Marito ya Romão da Silva kumoyika sinya mutangeni ya tsangano nyavale wa kimbia kumitax. Aholu Erme Domingos atakwana kulumba mapuisa ya paire dro pra nyambani. Samusele kuivangu mane kwana kugira kisesa gasi kukoza kumana aba vamanika kubana kuzihundra kana iwokona
2: dizer ke avanya fiscalização yato ya kukotsana nyi dzimova dzina tade ngu penalizar so ke kada muto nyi muto anani mauge ya kanyana nga sibomba isuganeko pode sina kumaneka maji etunani dzinumero nga vathu nga vatsayisa ku mahungu nya superlotação
0: vangara munga vatsayisa ku bar vatadzingu dzimova
2: Bom, kanyananga kudzita kudzinumera ava, mas hinani dzinumera elevado, ne olhinha introdução ya novo RTA, a penalização que a dois salários mínimos. Então, hingu hinani dzimulta dzeganea go kovato vava, vamanega go vasi landrisi milayo yei. E também hingu kira tumo, guma kunyu dza gente dzatu, duma forma nyagu, ao vakedzisa milayo ya tsabuili, goromogo apanya RTA yo.
0: Erminio Domingos arumbako mapuisa nyakunile paera umu inyimbane ahulu Justin Marcos nya mitumi mapuisa nyakunile mayimbe mastratoni na ku rumbaka sikomando provincial munyimbane kana ndi kukhuye vangu kira nthumu nguzunguzu kambe abanyadzi mova zizita za nguzu vathu vangu maneka kuivana kuvatsayisa kutsukoza kuve basimaneki vana kukira sukusisi.
3: Dzi variantes dzingi. Ava nya situação e nya superlotação ha kuhumana. Às vezes podu kuhunguva ninga dzimulta. Hinayo mitengo apa ito apa. Nya vangani wa transportador wanga ningwa dzimulta ku superlotação. Ayo mbimbi varianti nya depende da do agente no local. Poda a decidir ku descarregar asila ninga multa. Podu ava ninga multa abue a descarregar. Então no uma indicação direta nya kuwa kuhumana te kuwa moro wa pegadza pasono ou mano, tem que fazer isso, mora, mova, não, mano, deus, direto. Mas muitas das vezes é no escritório. Nada de multa, nha desenguts, nha excesso de passageiro.
0: Justino Marcos, nha mitumu, nha mapoisa, nha gulema, nha mastratone, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha gulema, nha kabo nya kupasizelwe kujuma nga tengyo lingani maku mawili maku magidi nya zimetikali kita kukina kuduswa kukoponi nya kuone lipubu nya mbaura ita kukina kutumia kukajipandiki juma kina kutumiswa wakasukwa za kwe zidandriso zindranga zimbili nya udahi kukajipandiki ja gufuru kumandika kuna zindranga nya udahi za pandi ni doani hizi na mreka kwa si zina rilima lungeru nyako watu waziera wa manaka mbivu wa siva na kusaiswa kunze zinya zali kukama tinga nye mapira kutumisi chungwa yani kukama sini ina manaka kwa inakulia kwa kukwa jipandiki kumahungu kwa sinya kudandri suwe nya zindranga zizi nya udahi sasa kusisi sumo apu nye makungu yari nya mfumu nyako wete kuwana ziko ponzezi kuma kwa mwenye itungu zina ukira sinya kukari ika sisi nya kwete uona mapanyoni yari igayitsungu madoro wa district ya Govuru Natalia Shivambu gani kuye sinirisima ngutsu kuye zindrangazi zizandriso zikanya zikongoro kuri isoso sina zikoza kuye watu angola vaye tumukunze zinyazali abanga tsamuse ya kuye mitumu ya kone inya kubahwe zimbari kudandriso zindrangazi zinyodahi ina imbira karangi mga December udawu mwingise wa Radio Msambiki mangu kujitonga mabuhidima ikisu Mahungu ya mahuni maru inukulua kuna Nelson Francisco. Na kumiswela nuingi sinyawadi. Kami tumui kujitonga kujiri.
4: hipwida mahungu ya inyambani.

0: ngati uwaone ke luku iyo tshelo ya hahani la ga iyo tshelo o bona fe manje la ka vanona
1: ya
0: wana kuna ni fika ka lwa ku tshinwe tshikati luku se anwana na tshelo la mutima sungala ka tima tata la hayo ba tali mata ku anwana loyi a konzanya na ko na ni nenge e fana na e atizingeva na lezi e fana 51 mara kanja ni wena bangi ungana yo na fana ni wena ujelo ya ukiva kiti madoda
1: ya
0: a tshikonzo na konzo muno una ni tshishwa ishu ya fana nya ni tshikonzo ya ina tshako tshala ya mukava kiti
1: e fika
0: loko ndzi u laulala hi leswaku i muti lowu nga tala jaga ku karhi lengekiwanga kumin'wana kiwa kumin'wana siku ya ta hahani wa ku karhi wa ku saseka khwatsanyana ye ka kunene i xituruturha Dubai xiputukeni loko lahi loko songo tswaliwa a hi ka kunene katsekiwa hi hahani loyi hi ka kunene i ji u hluphekile wena ka ma ku leha mani u hlongoleli mani u hlongole hi nga wena xin'wana xikati u lo hlongola vavasati va ku tswala ku ve ni xin'wana xikati hi wena u nga lumiwa hi haka se lahi makulu ku kumeka ku laha ka vana laha siku yin'wana munhu wa vabya wa wena se loko a vabya u rila va chipitali ngeke va vitana eka kunani masungukati ta zwolisa leswo hi swona sisungukati loko ku chikela yena an'wana u rila eka kunene wa wena maka foni se va fonela vanhu va fonela a baba wa baba wa n'wana leswaku maseve na maseve wa wona ke loko a chikela laha yanu chakalachakala nada chakalachakala nada se ku ya ta maseve makunu la mamani wa n'wana wa xikuma khwatsi kokwani wa mubabyi n'wana se lahani loko a chikela base man'wana lahayani iyo jikanyana iyo huma lomuxingiwanini loko babeni xitsalecheke a jika ni miyelesangwanyana an'wana vuzwa sinani u nga ku vhulumuli ku ku qum o miyelakape anje loko ati miyela ku te lowa maseva la ku twa ku kasi waye a huma nayi le hangi nginani gi nga romo eyi
1: vavanzi
0: vabanzi ne
1: ya
0: se i la ku yingisela khwatsanyana osa miyela sangwanyana se an'wana o miyela wolo se matala ku yesese hi ni ndava u vitana vetugaku aki kona laha lixakeni n'wana o miyela ke
1: sangwanyani
0: se ka ni leswi ha bonga kota ku n'wana wa mina wa jaha na filanga hi na n'wana khumi ga malembe ni gin'we ka tshama xikhati lexini a nga ri na n'wana namutlha u tale ka ni leswi kota byi bya kala
1: ifihlakalo
0: ta ku yini fihlakalo i tshame ni zona
2: tomaxivaloi tshamuselo nyamakanelo kotsa ku miza dzindura vanhu vana nana
3: tshamuselo nyamakanelelo
2: lesi ni wingise u mavunya tshamuselo nyamakanelelo un'wana vota ku nga ti tshamuselo nya ligandro kasi swi tshamusela hi xindani ligandro
4: ligandro nyamvaphazama aha maxifa xikota khatsi ni khuka kha va ni hangwa ndangani munhu nyama na xanyise ngivinda nyihongwaka hi mbinda nga nyi ya seriverixake ni ligandro langu munhu thatsaya i nyimani di xanyiseya ava nyimani di xanyiseya xakhatsi nyo bomba yi disiyaka fulana o nyavo havale nyimana ku va kudwana nyipheya kuva xamarete swa munga va nyi karhali mi nga yiri karhali basi nyikalimarisa litungali nyivinda khuvala nyavohaka hi mbindanga va kudwana kambe nkondo wangu khande wadi basi ligandro langu thakomana mayunga
5: kuphela ligandro thonono muthu a thononwako khanga jininyiwa yayi kununguru jikakana pwa ligandro khakuva a n'wikira kharati a dzeka nyamayo a khuka a dzeka nyamayo a khuka a dzeka nyamayo a khuka kuye embedwa kupwa ligandro laye maxiva ligandro tunu lomu ligandro nyaladi lomu ligandro nyabasiladi ligandro nyaladi khuile khuli nya kuthononwe khusilu nyasadi
6: citisaini kuyira kharati akunari mufana gani mwava aduva nzia akunadu yide kuphekhu nyamayamara ai sotiyangu

Ebel sa kuhalo ntini kwa kumondo koba hai maneka kodikona ni imbi mitumu ngudimila chichupia yewa hinutula na yukala maonzi yore shini 54 minutos nguma dash ndani kachikatiana kuna ve mahungu ya msoro provincial ya inyambani dash yore shini 30 minutos na uya ninonga na kuwa banana onzi yore shina uya ni mahungu ya antena national onzi yore shi 20 minutos na uya ni matimu na tahambanisela uchenchi kalama onzi ni 54 chika chikatise hino sali sana hichi kuhengileta kwa fwetu ngulidimila chiputukesi santo muno 2 wa agosto 2026 Paulo Masango Machado Junior ngona wapangalati vako kamishuiwa wengisi unene.

0: Dichidi ingiswa kurandeka wa rad Mosambiki hilosa kachigaba chiwa cha mahungu ya kulumba sontu yu wa dosh wa agostu didambi dosh mili vintisish hina kata ngu yawa makamsela kutuata ku infumu wa dropa da inyambani nguona ununingela ntengu wa nklanu wa magumen mambidi ya matali yangu kasi kweba tuwapia wachikota ku akamiti yawe mitu mwema yoyo yukunda ni kakukulungela ditsikuda didoro Europa adwa dimas kota kwa dichi woneka ngu kusimbila ni kadifiki diwa ditako ntangili wa didoropa da inyambani Beneditu Giminu ngeni nga kumsela toto kene matajamu yao wa makumba batu wapia avalena wa maneka kubadi ntitanga ta kuvi wa sipindi 35 wa madambi ya kuvele kwa nzile mwayu ayiwa ya kuvi kuchivunetelwa chikaratu cha hombe chisangana kuli watu wapia cha kuvi vachikota ku aka miti yawe akamsedi Beneditu Giminu ahawanga ingetela chikamsedi tukene matajamu yawa nguona maningwako mkwe maka mabaru ya maramboni kumweko ni mwele trishin. Mambe mahungu makamsela tuwato kona vahanyi wa distritu ya Guvuru Pembaka provinsi ya Inyambani vanavunea kangu mitumu ya taudahi ya Chukwana kamikama itako maka ikukela kwa waka kube kumponi ya Sazole chumesa mali ya kudingana 20 milioni shumumiti kash kasiku aketeta mbili kuchukwa tisa sipitali simbidi sa wona nganga ulena kuma umbangu sipitali sa pandi hambi ni doani siwa sinosikota kubisi chivuna vahanyi vayona miganga ilena mkukona hawaka kubi vachimana mitumu ya Chukwana ya taudahi kala kuwa vahanyi vayona miganga ile na nguvona vachimbila kumifuka ya kula pangutu kasiku vachina kota kumana mitumu ya ukari ya chipati cha taudahi. Natalia Shivambu ngena kumadoro wa distritu ya Guvuru anga kamsela mpele tutokene ku aketeta hambi nukuchukua tisa chipitali chilena sipitali chilena tina sukota ngutu kwe tichitisa di bindu ngutu kawa hanyi wayo na miganga ilena na tishikamusela trokane kala Dezembro atako si kunawe kudikuti di mitumu ya kona. Prokuradoria provincial ya mua Inyambani ipinyama ni kuvi ichi maha mapulu amomu migangani ndani kakuvi kuchana kuata kufike la sikaratu siwa sakubiwa vatu dembediwa hikunadu kuvi kuchi maheka ntengua kupinda ingana dikanu wa magumi ni dimwedu da mapulu ayawa manga maheka mkwe maka wats ma distritu ya provincia yuwa ya Inyambani na kuchikumbwa batangili ba miganga batichichi hambini bambi batu vazi wako. Mwaraj Bambu ku prokuradori provincial amu wa Inyambani na chikambula kwa dikuwa dingu chipandi cha tingamu hambini banana kamsedi toto kene kalide mbidi wakunadu chikaratu chumwachunse na chinga woneka hawa kati uombi toto kene kaseha woneki sidisingi kolwa kutakene tunga tifuka tichuoneka muwa madistri tukanukua tisiko tukuwe tichi hoka kawana inti ulena amaneka kwa achi tumakuwa na mkoneho andinda tinzeve kachitungu chotsi kuwe chichiti vikela hambini kuwe chichi labati nzila kamta kumangala luku kare achi komba moya wakuwe idi jambani
1: tahombe atiti kumbisa kwa atukato intuyo henga nene buku til ano humesa ene por exemplo na dar exemplo ngu intu atrafiko arigo ate kwa kongwa ate kwa kongo chigevenga para por exemplo ngu chifananiso ate kwa para mapoto ana maneka go adi ene ni intu wadi inovato ambido vararo ene ngieno ano dzumba ene kanembe bola kabuli mwavanana vali kababuli iva kontrolado vuli nguma pasi soti ngena sikumbiririwa entangu hali zahatumbula loko kato hawa kama grupu ya tumanga veketelo chitratuna hai vatuma kungutumo vatumbula ka aintu no komo ese criança que para kunguma depende ya mweyo intu e um exemplo depende ya mweyo por exemplo kungwai 3 4 5 Então, angau maneka kudini controlar, tilo controlar ma documento yango yo tse angau presentar kun kama wa ka presentar ma tu sot. Sing un gut, mas cada de chico ne de chico, chigevenga, chogonda mamani mam. Por isso atnato, chisongo, tem que ir gonda nato kukato. Vanana vatu, vetula, mas na eti ziva kato, pelo menos, vetula katato mani, atula mani, pra kota kuya, lungi sata magati.
0: Moraes Bambu, a procuradora provincial a mãe Nyambani, na chamcela ngomitumu itako na ichimahu wakasi kuheta ugevenga uwa wakubiwa vatu. Ngukugwita hinata ni yawa makamcela kutuwa tokeni mapoisa muka provinsi Nyambani, maumba mikawa ayiwa itumela kumumu merikadu indani kakukuchete la minu kudzivisa tinzila takufikela timhangu ta mimova. Kasimi kawaiwa iumbwe kama district ya kufana ni Zavala, Nyarimi, Murombeni, Masinga. Kukukona kuna ni vashaviso vangi ngutu wa maha kumitumwe wana amuwa musita ratuni. Justino Maru kusha kuwa inti wa mpoisa muka provinsi ya Inyambani. Akamsela nukutemba taku kukona hawa ka siru siwa sata kuna siji umbwa. Kuna pumba sikaratu siwa sati mangu ta mimova. Ahawa maneka kwa chikamisela kambe tota kene mitumu kainamba guitela kona hawa mambi madistritu hambini yimbi miganga niona inasikota kubichifune kangwona makomiti yawa.
2: Hakuneni nguona mutu angu wana kumofa utade maja asimama abeya. Vale, muitas das vezes ninguém ganha com a senhora, ganha o contrário com a senhora, ganha a coxira. Quando ganha a coxira, vale, vai embitar com o desmovadinha, minha deschapa, vou botar desapau. Ninguém, porque nem o Kunakapa Tanya, minha teja dilui, o boa, a vou botar desapau, o boa, o mongola, o nga desapau, a luke do ago, o cubo da uzuo, nela, com mina, gimbia carne capa, titofo, nang, bedzi do batan, nang, cade batan, e na cua carne capa, tinha posse, nang, beda, banhamofo, um gatala, o se seguinho de dim, o ago linda, basma pois, a sungaraz, a munta das vezes, pode até pintar para uma roma pois, na bacade guard, baixa passo à frente, o pergutaz. Oh, mzuri ba ba mbela na ba atiko shilele nyamuka kuzungu mzuri ba kumwa du police ba nda un responsabilidade ki atu WhatsApp kaigane kan riat du police etu komo agent de police ina ni responsabilidade atu va transporte de ba na responsabilidade la passager na ba na responsabilidade ya
0: Justino Marco joa into ma police ya konela mustrato ni kwa maka provincia iwa ya Inyambani ni tinzila kasi kudwa ni sikaratu siwa sati mhangu ta mimova. Higemeta hawa mahungu ya sonto 2 August 2026 mahungu mangadimanza ni ka Paul Masangu aniwa ka michini kudini Mashadu Junior. Dichidi.
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

hamba lokuganga wanwa wendiso ndoda ngwali bekenza kwashiyandla mina uri etrona uphinzele makwenza kuphinzelile mamphinzela wanuna wo namba utsime kawa ngahlahle matinyo kula ngapi kula kasiko lapho ngalibwa kula kanyuma yawe. Empa

Kiwilingu kao janje kwa kuhina bela kachikawa chatu choketa chama bulu ahino wa chibulani wangana watono wa chikeleke. Njisha nuwatizi yaku ngubihi wakubo chikabulara. Tumakati watakungu chilungu kati disvantage ndikabulara.

0: Hoyanga na chaketa kambi chikava chatu cha ntolo vetu cha mabulu aino vachibota nwanga na vatu ngumbi huo kabulara kakungu chilingu kwa ati disadvantage ndikabulara na manjibula ningana wamina uketa na vachi ngeleke njicho na ati ziwa kukumaka iwo ubona ngana dina
1: nibona ngani vina zenaldo
0: ingana vilma unku diviki doona disi dikuchana
1: ditibiditi nene
0: njia nunga mahachota kisi
1: nguku gonda
0: ingana vilma ipola waka chikava chatu cha mabulu hiko vachibota ngumbi huo kabulara la kuzangu nga ukene wazato mahangwe na maka iwo
1: imbi wako kabulara ngutita kulu kubachikumana ni kabula wachitaka di profada kubachibanda o wachibala fraudi uchidepende rongu kabula kama klasi ya makuni inzami ja wa mahambo ngola nkamuwa ya maha inzami mpriki inkusaka inzami kakubelu ni kabula
0: ngana vilma kama onelu awena tumakata ku intu achimona ni kabula gungo ndisi achitekolo di profada kwa chibandelo au tuona di tumake nito biha ngu di dawada ngu ndisi
1: katabiha inkusa ene ngondisa au mbidito kani ndamwati longisela diviki dokari na mahama prova isha avaleva tula kwa chama hati kabula eki kavala ndisela ti ngondisi wa wanga wa gela takuwa chati prepararu
0: ingana vilma ngapo chigela vangana valeva ku kava gondi vo dzumba otsingama vala ku dependera ngu kabu unanto mata ku vagela
1: ni vagela ta ku dependera ngu kabu la khandi tinene inkusa una dzumba madembe otali uchigondi uchipumisa toko wa dziva ngwandi kudziva mhakene ya tikabu
0: na kubanganga na vilma kongo na manjibula ningana wamina wambida na vachinikele keni nchana tiza kungumbi huo kabulara ubona ngana dina
2: gani latika
0: ingana latika nifikido na disi dikuchani
2: disi dikunene
0: nchana unga majoza kisa
2: guyu gondo nikusakana
0: ngana latika hipola waka jikawa chatu cha mabula hiko wachibuata ngumbi huo kabulara nkunga vachinikele kenjenu tiza kunguwe na maka iwa
2: mbiwe kabulara guwa ku ujidependela gukabu si gondi chupiwe kanyo na pasa gukabu la basi
0: ngana lati ngoba chini gele kanyo kukuchani tuomba kukeni kakufeluka kabulara
2: lati ziwa
0: njuchani
2: guwa chukumani kabula wajubanda o wajubwekela fraudia
0: ngu atita kungondisa chukumana ni kabula achitaka di prof wajubanda o utuona di tidibi hidi tumaketa ngu didawada ngondisa ncha nugela kumanga na loto kukawa gondi wazumba baso chidependera ngu kabula
2: nwa gela prof wasi dependera ngu kabula pege kama izami upadi wasi dikodika kabula.

0: gel ncano mahako lo kudini mashaka ako
1: o bula hot mam tmantini niku sakana niku kontarela story
0: uli kha uma bula masakana niku kontarela story mana mu kontarela ku story
1: bavofo
0: kusakana sakana ne mana
1: va vatanga yanga
0: ku bula
1: livona va vatanga yanga
0: uli kha vovu wako ku kontarela story story sakana mu kontarela ku satsakisa
1: satsakisa
0: Munu kahenga ni kama madiviki dileta kuona tae kugondisa sitora sako anga kugondisa vovu wako.
1: Nta mugondisa.
0: Na kuyemela. Kato siti makini tunga tuomba. Loku dina umashaka ako. Nchana utidunda kukasotsa. Kuma.
1: Kutuma ni vava tanga yao.
0: Awo tidunda kutuma. Nchana ugela kumanga na vale watu wa siti dundu kutuma loku wadini mashaka ako.
1: Vagela praku wachituma loku wadini mashaka ako.
0: Ngugu chana.
1: Nguhinga tineni kuva chidzumba vasithumi.
0: Oh, tineni kuchitidziva et. Nakubanga lira ngukuigela tuma haku lokoleni mashaka aku. Konguna bulani mbingana wangu lutera ngela ti amaku lokoleni mashaka aku. Lutera ngaigela, unani washaka?
2: Ninawo.
0: Injano mahaku udimana ndinawo, mudini ntsangano. Injano mahaku.
2: Kubula, kusakana, kuthuma.
0: Kona kubula kuwo bulani mani.
2: Na vatanga yangu.
0: Kuna ni manu na wawanji watanga yako kama shaka ako. Eni kusakana, usakana ni mani?
2: Ni watanga yangu.
0: Kutuma?
2: Kutuma ni watanga yangu, ni wafofu wangu, ni watiyo wamani.
0: Guyo himitungwa ngatuma awo ni wafofu wako? Oh, wadima ulokudi ni wafofu wako?
2: Nadima.
0: Eni tiwa wena, chancha kuwa watuma na ulokudi nai?
2: Tingi.
0: Tingi, taku kungava chani, tumweta kono ratimbidi.
2: Kwa ukarpinteru ku mama blog.
0: Tilo kenu watu wataku mama blog.
2: Not good.
0: Tine nuku chigondelo denga dumana. Inja nugela kumanga na wale watu wale waku. Loku wadini mashaka au kabala kuzizati otu matachilu. Woka lasa wachi wandela wakwano wachi otu.
2: Wagela kani kintina nuku zumba uspumiti.
0: Na bonga lute nangu kuhi gela tiu mahaku lukulini mashaka au. Hiumise nga tonti kachigawa chatu chaka mashaka angu. Ahinga vashibulani wangana watu wanga gela tiu mahaku lukulini mashaka au.

Basi ya sonto yo na igemeta hawa bonge de ka matsenu nga tsumba kumwe ya ko mangwana ngo mvulu na uya ni impi ngulimila chichope ndan kangamana mna dzumba na fwetu ngulimila chiportuguese. Paul Masango ni Machado Junior sonto inene.

hi losile murodzo mikiseti ka makambo ya mihlakano ya ku tlanyeta miri nyamuntlha i soto yo sungula ka hweti leyi hi nga ka yona i hweti ya wuntlhanu nharhu loko hi wulile hi na vantshwa i mawuwani mawuwani loyi a sungulaku hweti ya wuntlhanu nharhu makambo ya mihlakano ya ku tlanyeta miri malo mangeni ka mina Armindo Masinge swin'we na Mashadu Junior hi humbergeni hi karhi hi mi navelela a wintshela ginene ka maputsu ka gaza ni lomu inyambane hi ka leti fambelanaka ni mihlakano na ku nga hi kala loko swi ta ku 14:45 ku tavi ku sungula nhlakano wa Tasa Mosambique laha a deve a amukelaku Koshatsol wa le ka maputsu kwalomu xikarhi ka magambo lawo tlhaka ya mihlakano ya ku tlanyeta miri hi ta kumana na Nicolau Mkavele a ka gaza a tuta ni man'wana manyawu lama fambelaka ta mihlakano ya ku tlanyeta miri na yi vulavula hi bola aka maputsu Annabella Nkumbe i wuyile nana lowa masula i ta hi nyika leti fambelanako ni football recreative a mulotana hi le phambeni leyi hi ta ve hi ta amba wu kambi lawa ma fambelanako ni ta mihlakano ya ku tlanyeta miri wa kiwa ka livala la bola a district ya Guvuru n'walonga province ya Nyambane makunu hi lawa ni man'wani hi tita hi ta mu chiketisela ka magambo ya nyamuntlha kota ndzululeya kumana na Armindo Masinge swin'we na Mashadu Junior hi wulile leswaku na ku nga kala loko swi ta ku 14:45 tave hiya dropin kama chichi leyo hitwa hakuma na nine glory a flin anton a tu nyika a famri mafambela wa hlakano a dv association sportiva ka vila kulo zwinwe na kosetsol wa le kama putu kitasa Mosambique.

0: ndza tsemba ku Nikolao itangana ahizwa kasi ku akhela uya ka chigavale cha mbere cha Gaza 1 Shibutu 0 hoye hoye kambi Nikolao
1: kurene ya selesa mola Armindo Masinga singela kola kantandzela Mariam Gobi enkarilo mpela kungataba ku sungula a shikati Shaumbiri, Felix Paruk, Manuel Srindani, kunena hlongoliwile anga trenerisi kanyi jogulei, vabili lava kumeka ka kankampu sosi, tata danisi shitata, chuka wachi kuwe kutasungula shengile Shaumbiri. Esu ni nganyi melaka suona ka ntangulu ka shengile Shaumbiri.
2: Bo, nishika ni magusitu mora zeka, velo tatama mkavele a segunda parte itasungula kundal kali, kutani itemba leswaku leswi nyimela ka swona leswaku ku Shibutu a kongoma a besiso swa ngabisa swa la primera parte kambe a likari a kulisa malinya kuva tani ti vaka kona a advantage ka jogulei kutani swi fanele leswaku a zama ku a ku equilibrala a resultado ka sele swaku a tangela a ka segunda parte le skayari a ipata swo kutani I national club dikase na yena kota a anga advantage tsemba swaku amapimu ku a kongoma a hlasela a balika la club Shibutu ka sele swaku ta omitala a ri ku engesela amagolo kutani hi leswi hi milaka swona haleno i jogo leyi tsakisaka i jogo leyi nga equilibrado hambileswi a va hlaleli nga hlekeva a tatana mukhavele na tatana Masinge se yo nyembani kambe a jogo ku yi chukisa swona laha handle ka kampu hi leyi tsakisaka hi leyi nga ni manyawungu swoswinene tatana mukhavele
1: ku vula na kona leswaku ka ntlangu wun'wanyana wa xiyenge lexi xa Quinta Jornada ka mphikizano wa bolo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza a ntlawa wa Club de Xidengele lowu tibelaka Club de Belene hi bola lin'we na ku hela primera parte ta va hi fambisisa ni ku chikisisa leswi nga ta va swi endleka a ku heleni ka mitlangu leyi mahungu vapela va ntlawa wa Gaza pakata lweyi bordaredi wa ntlawa wa club hi Shibutu ku ndzula nghozi bodza pe dikanti kumbexana bola pontene le nga ta va lulondziwa hi vabeli va ntlawa wa Shibutu hi tlhelo vola mabelele ya xinene un minuti peluaka markelo va nga ta lulondza a ponteni layana mubeli lweyi Isaac Zaki wa Club de Gaza a hlahla ndzhaku layana a tshama ku lulama a ta ku yini ke layana apa bola layana va pakana layana kasi bola leyi tamukeliwa layana hi kwartaredi mioxa va huma va beli vantlawa wa Shibutu xiwani ku pfuka peta bola hi pabeni xihantla ngopfu swinene laha kumeka ka mani kumeka ka mbeli Simawu Simawu a loku nghena sosi ka xiyenge lexa vumbirhi a ta ku yini ke layana va tsema bola va beli vantlawa wa Gaza a ta ku yini ke layana va beli vantlawa wa Shibutu va chumatela bola xihantla ngopfu swinene swiniyana ka mikampu lumpa ka vona va papola ni ndzula ndzetoko yimayisa kampu manikelo wa kunyaka bola leyi va bela va tlawa Shibutu cuka Shibutu layana a ta ku yini layana hlantswa ku sungula ku va nga ni mabulu layana li kumiwa hi Rivaldo wa ntlawa wa Gaza cuka Rivaldo a ku yini a ndzuli ndzetoko yimayisa kampu a peta ka Klezio Klezio a nixelisa ka Rivaldo Rivaldo a nixelisa ka mani ka Klezio Klezio a ku yini a ta kangela layana a papola hi pfumawulu ku pfa va mani ndzeni ya pambe ndzeni ya ku pfa va gebuza li peta ka Pasqual va ku ni mahupi a ku ni mahupi mpela layana gebuza kunya bola matshamela ku enela kasi sa ku ni mahupi va huma ni bola laya vabeli va ntlawa wa Shibutu va ku lintsin va pete xihantla ngopfu swinene layana tlhelo va lava belele ya xipapa va tshama ku huma laya va ndlula ntlatla ngo yimasa kampu kasi ku rhanga mani layana a ku rhanga mpeli lweyi i Dortnesio a pfala layana hinkwaswo swi vula leswaku i ta va ku chikumetela bola ku lumbaka vabeli va ntlawa wa Shibutu bo Manuel Silindani a teke xitulu layana a tshama kusuhani ni bangu dek bo Felix wena handle ka ku va commentarista mi va trainer duri mi nga dyondza mi swi vonisa ku yini leswi
2: bo tatana Silindani tatana mukhavele lweyi va nga tikonformari hi vermejulo ya ka nyikiwa hi n'wana de facto a teke xitulu xa plastiku a xi gimeta kwala hinkwazi ndzhaku ka bangu la yena kambe tshemba leswaku swinene hikuva loko u nyikiwa vermejo tengo khela ta sene a banka deni ka se ku bona joko ya hleka banka ndi ku la unyika a mapimo a mi master so jokano ndi ku tirisa phone ka se gola a juntu wa wena ka se leswa ku a ta ma a ma transactions ni ma ma transformations da ma fa le ku la ndi tani tsala sene nga anga ti conformaranga ma shi kambe bona kwa la pambeli ka hina sana sana nga swa ni ku kumanyela swifanana ku kwa a temperatura la vare gobi ilenga afi mzuri tata mkavele
1: chuka gasa ni pona kuli ntila ya alavata kuhini kasi watseme karoke nere wa delva shimbutu mazama kuhuma bo morali ngi ya sinyana katonga wa delva shimbutu sosi shiwili mpele kisina puka chuka wa pele watafamba ima nkelu wa makatukwala luya ni Dortmund agu inke lena shanto kusungula mnyike shgema peta sinyana wa delva shimbutu mazama ukangela lena papola maguli dokola kasi apeta ka mgango kala munu lena ima nkelu wa shongola kapone Pascual wata wa gaza aguli ni Pascual aguli ntini asinza veta lae kasi kuna nga bilwa shimputu lae ana bangali sindani shumtona moya suka ambuka lana wansa kunanda shumkarati mafamba lae bilwa nta wakaza ata kuhinike lae ana angafika anga lae ana pola lilusa kuna chikmatera bilwa nta wa shimputu kuna chikmatera lae bilwa shimputu 4 minuto 58 segundos pikiza no pola shimta shifunza kulu gaza klubi ki gaza shimputu zero segunda parte e beluaka ka sikampikiza runwanyane ame hanzwe vola leswaku xidengele bilene zero ka bilene yena rengela ka xikwata atikonde tatimalo kuse ame hanzwe kwaita ba helele markelo wa makat bola lana belwa tla wa club di gaza akule ntile apa pole fuma ulu kwa maclesio clesio kuyini ayamkela pole ka rokanela ana manti ni ahlantwa kusungula papoli ntsinza vata kuyindlela kumanga munhu oko hetisela lena pola liya luza seniyana floating matela pola kulumba ka mabeli vantla wa club di gaza isaki ni pola akuyini isaki tlhela mabeli ya xibaba isaki ateka pola aveka xikosini a chikumetele xa ntlango swinene lena akuranga mana kuranga mazambane amathomiwa mazambane mahlantswa kusungula mazambane mafirijela vatapa pola lena mpumawulu yakamane yaka mobeli saka saka lwaendleke goli chuka saka kule ntsi aliveka tlhelweni la kumeka kamane kumeka ka Donaldo Mazivila vapa pola siyakhoselo gaze ngaku yena siyapukeke ngopfu lana Felix Baruke ingaku ala ku cinca kuxela ku engetela a hansi lowu ala ku yandzisa
2: gaza phela si yena a anga mahlweni ku pressionare anga mahlweni ku tlangela ku rengela ntlangu lowu hi tshemba leswaku gaza se a swimirima xipesa ya yena kota hi yena loyi a pfuxeliwaka haleno hi kulubi xibutu kambe kulubi xibutu ka fambe hi nga wuwe leswaku va fana lava hambileswi nga vatsongo hi mizimba hi vatsongo aswona hi dadi kambe swa tikombi swa kuni swo karhi leswi ma hiwaka haleno hambi yiko se a xibutu kutani hi tshemba leswaku kulubi xibutu loko yi va mandlela a majovhi lawa isa soko a mundwani munzuku mundwani hula lembe le taka hambi liliya isa soko tavene hanzu lo unene ka ntlangu lo wa club di shipoto
1: a uba ba bene la na bola la mala manda rivaldo anta wa shi gaza kulini rivaldo kulini tsel peta ka donaldo a huma isha ntlangu swinene a hlantswa ku sungula peta ka gebuza hlantswa ka donaldo kulini tsi a huma isha ntlangu swinene peta ka mazambani mafirijela ma peta isha ntlangu swinene ba huma la na gebuza ayamkela bola ba ku par jogo ba ku par jogo ku sa ku nskatisi la na hlantswa ka pelwa ntla wa club di shipoto vata kuyini ke laya mabeli vatla wa ximbutu layana va huma xa nhlako swinene pola lamane yi na mubeli loforte azama ku huma layana va peta xa nhlako swinene va kangela xiwa ni ku pfuka lapa pola laya leya pala gebuza a huma layana peta xa nhlako swinene chuka gaza ata kuyini layana chuka mazambane ma famba mazambane ma tlhova mazambane ma firijela pola ndzile tlhelweni pola ndzile tlhelweni layana kama paliza makomelo waka mioshi wantla wa ximbutu va huma mabeli va ximbutu xanta ko swinene va peta na kumeka ka mane kumeka ka mobeli loyi a nga ni doji makatleni a nhlaye ya yena Obadias va kuyini pola liya ka Obadias a kuli ntsi ya li peta xanta ko swinene la kumeka ka mane kumeka ka mobeli loforte va zama ku famba layana a kangela layana amana nhloko mabeli va ximbutu Obadias tiko bed akuyini obed ahlantswa ku sungula kambe ikampu ilumbaka ntlava wa club di gaza matema la yabhele bantu abakhulu ukuthi gazi rivals la tsameka bola la yana liyaka gebuza likunye enhloko gebuza akuyini ke la yana ateka bola la yana bhele bantu abakhulu ukuthi gazi kube bachukumetele kusa gebuza likunye enhloko bola liya loser bahuma bhele bantu abakhulu ukuthi gazi bakhadile la yana mpampe posibonisile la yana lonto washikati sulubaka bhele bantu wakhe shiwa nokufuka manje sizindani kumtsoni moya yaphuza mathi yabuyile anyima lana ka ride hayi sama korientara kambe a hlomoliwile makunya bola la tshuka ximbutsu aku yini lana basema lana emanikelweyi i Donald atsemeke bola aku lintsinya lipeta ka mazambani tshuka mazambani vata ku yini mazambani vapeta bola xa ndla ku swinene emanikelo wa rhangaka lana vata hlantswa ku sungula aku yini lana palile miyoxi vata ku yini lana va hetisela bo ximbutsu a luzi nhloko hi nga vula leswaku o bela ntsena kambe ah, sono le sue avete che sono la prima parte Felix.
2: Ci butto di fatto alla Cile, cambe malakela yana leso ku azama ku dikidrala azokulele, aba beli ba xibutu va kuma bola, va mapasi erado, cambe yimele so ku di fatto aku xibutu izama ku gena amakene ku club de gaza ilwe di fatto asumira kama dispesa, ilwe club de gaza akhwelaka hambi ku khwela hambi ku aku akupfuka zvoga zvoga mikama nkama kutani tsemba leswaku akuru dzikaza tena mkhaveli
1: afama na mabhelo vatla wa xibutsu ka bo Felix kune leswaku ingaku yo thakiwa nyana o dzonga yenzi goal okay
2: hai well so good fact that club di xibutsu ana hlili kambe vapfana lava hambi mazhobu lawa ya club di xibutsu mani sokari mnengele kuva vasi koma leswa ku babela ka swona swini hloko swini muzimba swini minenge kambe vafadlara ka vapasela vanga kona kambe kulu dzigaza hi lwena na asimira ka madispesa hi zvoku kambe hi nile golu
1: golu

0: palizeni ya kutu kutu waka wana kanchangu pela na kumubiliwa amenete ya kusungula kalita shengetela shiputu apumba hanzo aenda goli kwa laka Samuele Felix Paruki replay la Radio Msambiki
1: bo tatala mkavele alifu inga ula sona ilifu sile njika kakasos tani uile soku belwa shiputu vani bwala kaminenge vabeli lava vangatinga matongo istatura fisikamente kambe naswona alikuchuka a talenti ya vona leyi nga yikulu swinene kulumbi xibuti u leswaku a lahlile ama coordinator kambe a ma recuperarile hikuva a voni leswaku de facto impossible a recuperar a ntlangu lowu hambi hansi lowu hi voni kulumbi gaza a ri karhi a sumile madispense ya joko kambe mbeli clas mbeli mazambana a va profitelanga ma-opportunidade kutani Samuel loyi a nga nghena ka swivunda party loyi hi nga voleswaku i mbeli lweyi a nga ni xitatura xa xitsongo xitatura media yi nge wa va mese matshamela ya yena numero 11 kutani hi lweyi a nga yamukela bola hi tlhelela xibava pura xinene a ri karhi a fulamela izolara a kolokala bola a balenseni laha gutu kutani hi leswi hi nga vula swona kulumbi xibutu wa rikuperala kulumbi xibutu leswi va hisaka swona poda a rikupela ntlangu lowu a rikupela vidosidosi kutani hi tshemba leswaku a ntlangu wa ha ri kona hambileswi ku nga sala 3-4 mi timinete masi kambe kulumbi xibutu a ni xilo xa ku vula ka ntlangu lowu tatala mkhavela
0: hi leswo ke masingeni muyingiseti wa ku rhandzeka ko chota ntsena timinete timbirhinyana kuve ntlangu wu hela lana a Maria Mkwabi dos club de Gaza club de Xibutu kasi hi Markelo wa makani bola layana vapeli vantlawa club de Gaza hi Pasquale va lulamisaka bola layana hikusa ku ni xikatisi ka mikampilumbaka vapeli vantlawa club de Gaza a ta ku yini Pasquale hi tlhelela mabeleli ya xinene kusuhani ni ntsendzelo ku ri kuma swinene ta bola ka Grand Circle Central a sukani bola lweyi Pasquale pa bola hi mpfumawulo a yini layana gunya hi nhloko a ku ni ntwini va zama ku huma layana va hlantswa ku sungula layana chika ximbutsa pfukile mpela xi wone ku pfuka va ku yini ke layana va zama ku famba layana emandle i Samuele va li ku ni xikatiso layana chuka ximbutsu we a ta ku yini ke xi wone ku pfuka va sungule ku pfuka mpela vapeli va ximbutsu layana va lulamisa ntlangu layana va tlhehla ndzhaku leyo kusa ku ni xikatiso layana a ku yini ke layana mani kaya nkata lontswa xikatiso lexi xa ntlawantlawa wa xibutsu hi mpeli lweyi a swi dani chawu a ku yini ke ana suka layana stand chao ingakwati wango mapola xiparada xilweyi apa pole mpuma ulu vazama kukunya layana pakaka lweyi hi xipakela lweyi gutu a tlhela likuma Zidane va pfaletela layana va tlhelisa bola layana vapeli vantlawantlawa xigubu hayi mani ke lweyi a Zidane kaputan wantlawa ximbutsu xi wone ku pfuka a ta lulamisa layana apa pole mpuma ulu li nghena ka tsendzelo kulu ka swinene laya va zama ku mandaka kona chika nghosi a ta famba layelo fort wa ntlawa ximbutsu a ni wa ku sungula layana a mi hlantswini layana a mi nyika xigema kasi a nga swi kotanga kuve a mi nyika thawula ta tilimpa bola mpela liya luza se ni yana swi vula kuve ku cukumetela bola kulombaka vabele va ntlawa wa ximbutsu kasi hi Gaza hi vula leswi a va na xihantla lava Gaza va famba katsongatsongo va hambe ku nana layana a hantsi lowu wa va pfuna bo ku ni mbeli mwanyana layana wa Gaza lweyi a waka layana yece a famba layana chuka ximbutsu lo fort ni bola a ku yini lo fort a pa bola mpfumawulo a zama ku nghena layana a va nghenanga ku famba Zidane Zidane gunya hi nhloko bola a tipeta se ni endlelweni laha tlhelelaka Zidane Zidane a pa bola layana mpfumawulo wa hlongolisa lo fort a ku yini lo fort layana va mpfalile layana kasi bola liya ku yini layana liya luza ko xota ntlelanyana timinete nyana tingali tingaki
2: tingani
0: ko xota minete yin'we ntsena ku ve ntlangu wu ta chipa
2: machichi
0: ntsena xota
3: machichi na kulori hi lomu ka compensação hi famba kala 51 minutos va engetela ntlhanu ni yin'we timinete va chava vitolo na kulori
2: mukhavele mbetiso leyi ya yin'we hi ta ya machichi
0: kunene pola na kutu kwarta ne byo ntlawa club de Gaza swa ku yini kutu nkarhi lowu swi chipile mpela hi xihantla ngopfu swinene Erasmo Mucabral mi humelelile nyamuntlha mahlweni ka ntlawa club de xibutsu swini mi nga swi vulaka leyi tirhi 90 minutes
4: Leitura de 90 minutos, de bele bola, muito bem. Xibuto na nave, que tipo de que se ele, sua boi nena. E ganhei ele 2-1, mas o resultado dele não é o melhor, ele é um resultado enganador, ele se engana só. Luca é uma que jogou ele não ganhou 4-5-1, não seria escândalo. Musuo nele na bingo, na vini mais isolamento, manaro mune, é o que podia aí concretizar ele, aí escutando concretizar, mas isso aqui porque

0: singi khomela kutsongwani hi chika le hasi ka simbetsa ikona tiro wa hina na kulori
1: izwana ndzi bungile na hi kare hi mahachikhati ndza tshemba ku Nikolao wa hi kona moyeni loko a vhilona ta ndzangula u nga swi kota ku makhandzakanyo Nikolao loko hi moyeni Nikolao a nga hi kona moyeni hi ta maha leswaku hi nghana hi vula leswaku hakunene u chikele magumu a nhlakano lowu wa Club de Gaz 2 Club Tributo 1 ehandzu lowu wu nga komba ku va ku ta chikela hi 2-0 kana leswi a ximbutsu ivi a komba a ku wa hi kona wa swi tiva leswi bya bola makunu ivi a hungula a advantage a ta huma na chilile u chigulu chin'we makunu machichi hi ka tasa Mozambique adeve i paliwa laha mutini ha Costa do Sol ndza tshemba ku Avelino se u chikele u nga ha swi kota ku teka anzima wet
0: kunene na kulori Armindo Masingi chikele laha makunu hi nga lava kona a ka chikatilechi ku ve hi ta ni ha 6 minuti leyi kiyelaku aka nhlakano lowu makunu ku kiyela timbirana ntsena adeve wa hapaliwa hi 0 xigolo xa mbulu ka xigava xa ku sungula xa nhlakano va ni bola bele va tlhela wa adeve Milton Glube apeta bola ka Savimbi Savimbi a bayeba Mario kambe lahayani a muchayi wa vutula la ku na chumu a bola ya lumbaka wa Associação Desportiva de Vilankulu Estambo Pascoal a nga ni bola lahayani a chululile ya chibabeni le ku nga na Dilson Dilson amukele bola mbele wa adeve wa zama ku koka lahayani a chemba ku sangula a chukisa ka ntomba peta bola nyiketa Mario atenção Mario gonada chialile xigolo xa kawa wa Associação Desportiva de Vilankulu a humele swo kala swi nga hi swona loyi lahayani Armando Dottor a kuma bola loyi Mario tani leswa angulo yi wa gilwi lahayani a nga yi kumangi ku ve a peta khwatsi a bola ambele wa kawa wa Associação Desportiva de Vilankulu akakali loyi Eduardo Xisano ata bapitula eka tigugumesa ka magambu ya nyamuhla a chukisile va yina kulori vakwe va zwana eka magesto bola yina Elton mbele wa adeve a jika khwatsa nyiketa kikito xibabeni lava ku mi nyiketa kikito a kumile Dilson Dilson a chukisa un pra un na Dilson a hundzile loyi wa adeve a peta bola a lava mani a nyikile Mario a lava ku jika Mario a nga jika a nyiba bola eka kito atenso kito ya ka mani eka Geraldo a nga chikele ku ni xihoxo a bola yi lumba kawa wa Costa Tsol ivi a chova makaka ya mbele wa Costa Tsol lahayani Geraldo na lavetela a ku ve a chikela khwatsi la ka gunya bola liyani chihundzile xiphamu ka balisa ya Costa Tsol ku nga hikali swi ta chipa ka livala ya machichi hi Armando Dottor mukhomi wa Costa Tsol a nga ni bola lahayani hi chosile hi muchayi wa vutula a sukile loyi Armando Dottor ba bola fambele hehle chikela magumu ka livala ya machichi 1-0 i palilwi Associação Desportiva de Vilankulu va koteka makunu ina kulori ku ve hi kola magezuka Arthur Romão a nga muchukumisi wa kawa wa Associação Desportiva de Vilankulu mister mulaula ka mitirho ya radio Mozambique dzongeni ka tiuga Mozambique hi tirimitana ta ntumbunuko a handzu lowu mister wula yini
2: ya a wu famba njokhwatsi hi nghena njokhwatsi kumbe masiku maxe hi ya ha tentari ku himeliorari ri a sofreri golo na hi nga swi rindzelangi ya xitshuketi maxi ta ku yina bola jimesiwa sweswo loko u nga cheli va chela vanghana ku va mapalelo ya vona
0: na mu nga si mu endzela Costa Tsol ku ya ka Segunda Mão mi na ni mihlakano mimbirhi laha mutini wun'we na Ferroviario da Beira hi wazina hi soto na Liga Desportiva de Sofala makunu ka Musambola hi nga rindzela yini ka vafana lava va sukaka timbilwini na ti khuvekile hi ku paliwa laha mutini ka gambu ka nyamuti
2: teki va lulamisa teko hi lulamisa para ku hi kuma ku tixaku leti nga kona ta Musambola vana hi jona habelabela para ku kuma ku hi ganya va laveka ku hi ganya laha kaya
0: bongile armid masingi.

0: muranzi wa mwingisete hikachikatileche hita vehingimisa uchenjilege ega muchai matsuva lishandri langa loko ako uchiwana kuya bhuleni ka magambula wa nyamunkla zitavenzi bhula zvelezve na baba Oscar Chihungu na kuivhera dhuri watamhlakano yakuyanita miri la council municipal adhoropani ka machichi baba Oscar hilosile koini machichi hita mhlakano yakuyanita miri hitivele zvako kutave kusangula vhiki gitako campeonato municipal itiveka kukota tasa na sizu pedro hoi hoi
1: taveni lançamento da Copa Municipal na Sesi Pedro de primeira edição. Copa ali na Tascota, a uma bairro outra, pela Cádio da Cidade de Machixe, 19, uma bairro, uma Tascota com a Avenida Chacarlou, no Cucambe, que ainda tem uma equipe em um ano, com uma Vinto, uma equipe, com uma Tascota, com uma Bela Machacana, teve campeonato, lembre, as contas e mala a cadeira pela da machixe mas já calem bem aqui o terreno com a nigeria a presidente lo o wakale e na presidente o sangola cadeira pela da machixe e na antigo presidente na suspeita
0: makono aku langa vitulege zvi komba ku mula kumuhala kanye na Sesi Pedro kota yena anga ve arangela hi ku sangula konselo municipal hi zvao
1: malezo hi tlhelo ga ku yena a wu menejeriwa kota lebyi a nga tirha laha ka doropa leti nga la maxixi ka xikhati bya makizyanu byi makalembe le ga 1998
0: ati jogo tonke tita maheka laha ka livala ya konselo municipal nikutani tikona tin'wani tikampo ti nga langiwa
1: a jogo ya ku sangula ileya ma national tita maheka laha ka kampo municipal Mar Dolivera Fernandes mas letin'wani ti kambeliwa lomu ka mabairo lawa ya cidade ya laha maxixi ku ni tikampo leti nga kona hi tlhelo ka lomu mabairo
0: makono kasi ku gumesa bulga hina ka kama lowu wa magamba ya nyamuntlha soto zvi ni kota zvilayelo zvi nga salaku hi tlhelo ka konselo municipal kasi ku tasa na Sesi Pedro hi ta ve leyi ya manyawu
1: ku ta ve ku tsakiwa nguvu ku ta ve ni ku ve kona laha ku ta rhambiwa a banda municipali hi ta ve kona laha kota leswi tivaku bya ku ni banda municipali ya nyambani ya laha maxixi yi ta patana tibanda leta tiliri no kambe ku ta ve ni va music lokali lava nga ta swi kota ku endelela va tsakela ntlangu lowu wa Copa Municipali na Sesi Pedro primera edição
0: makono xilayelo muni wu nga byisiyaku ka vabeli vonke va bola kasi ku atasa na Sesi Pedro yi chikela magumu hi laha ku lavekileku ku nga onakanga ku nga zolanga magumu
1: ni rambo vothe vabeli va bola va laha maxixi kasi va swi kota ku va tshinela laha ka kampu leyi ya Mar Dolivera Fernandes siku leyi ga sabado kasi ku va swi kota ku fambela phati hi tlhelo ka makumisangu ya vaarbitro ku ni makumisangu ya vaarbitro ku xa va swi kotile ku va participara ka maformasangu lawa ma nga maheka lembe ni nga hundza ni ku kambe swoke swi ta famba hi ndlela leyi lavekaku kona
0: hi bongele bava Oscar Chihungu hi ungana muvhumeleli ka magambu lawa ya nyamuntlha a ku kumana na hina kasi ku hi bulanyana kutsongwana hi leswi zwi tumaheka ka tasa na Sesi Pedro i tasa yo sangula yi teka ku vito leke adoropeni ka machichi magambu lamanene makono kota vhizeleko ku ve magezo ya viradore wa ta mhlakano ya ku tlanyita miri laha konselo municipal ka doropeni ka machichi Oscar Chihungu na tileko a ta ku kasangula doropeni ka machichi hi mulongiso a ta ku siku ga 8 mihlakano ya campeonato municipal yi tekaku a vito ga Narciso Pedro makumambiri wa tikipa titakuheka mabairo wonke ya doropa gamachishi hina radio msambiki hitangana hileyo kasi akuona leswi zwi humelela akusanguleni kahle kan lowo wa tanga campeonat le ya tau khavelga tshikumba
2: fanta go hela ka fiti ndi ya bukela la khamba bola nda bukela festival aloga aditangela bola le nda bukela jogi joan logo agulipi a bola le nda bukela mancha kini aloga aditangela bola le nda bukela new american logo agulikata a bola le

0: swi tshamisekile ka siku hi kuma Nikolao ka sekota hi nyika khandzakanyo wa nhlangano lowu nga chikela magumzo leswi. Nikolao hoyahoya kambe.
1: Bon, Armindo Masingi ni mwingise to ku rhandzeka kunene a ntlangu u gamile seni a Maringwa B lana a ntlawa wa klubi di Gaza u humeleleke hi ni mabola mambirhi mahlweni ka ntlawa wa klubi di Xibuti loyi a swi koteke ku vea yangula hi bola leyin'we. Kasi a hi nge se na vula leswaku vatlhawukanyisi a vambirhi tana Rajmo Cabral wa ntlawa wa klubi di Gaza hi loyi a vuleke leswaku a sola hambileswi a humeleleke hikusa a navela ku ve a huma ka handzu lowu na kwatro magolo kasi eka swona leswo a nga swi rhandzi ku vula ka yena ku ve a lusa kumbexana a humelela na endleriwile golo ka yena a rhandza ku humelela hi 1-0 kumbexana a humelela hi 2-0 kasi ku humelela hi 4-1 a nga swi rhandzi hi marito ya Rajmo Cabral loko hi muthepile hi Radio Mozambique. Kasi tatana Manuel Silindani nga mutlhokanyisi wa ntlawa wa klubi di Xibuti hi loyi a tlhavuleke leswaku bo a ntlawa wa yena u endleli ku hinkwaswo leswi u swi koteke kambe u swi kotanga ku ve u lontsovota mikhandlu hinkwayo leyi i kumeke ku veni u nga endla a handzunene nakona vula leswaku a hali vafana hi lava va ha dyondzisiwaka timhaka ta bola a nyumala ku veka masiku lama taka Ximbutsu a nga va ali lweyi a nga nhena kambe Felix Baruk marito hinkwawo laha hi matiwaka ya vatlhokanyisi n'wina mi wonile 90 minutes hinkwayo leyi i swini mi nga swi vulaka eka handzu lowu wa Dosh Gaza Ximbutsu.
2: Vela tatana mkhavele ni va ngisete vo rhandzeka hi musumupurisa mapodcast yimbani ntlangu lowu de facto lowu kofomi nga vula ku sunguneni leswaku a primera party ivi ntlangu lowu nga le dividid hikuva mitlawa ha yimbirhi hi leyi nga nghena hi laha swi nga lavekaka kona a va le equilibrado ya le ntlangu lowu de facto wu nga le mahlweni ka hinkwayo mitlawa Xibuti hambi Club de Gaza kutani kambe Club de Gaza loko a va wile ka primera ka segunda party hi loyi a nga sumira madispesa hinkwawo ya jogo hi vona Club de Gaza a le karhi a hlasela laha swi nga lavekaka kona a masetori hinkwawo a ma le interligado hi vula partida ka defense mei campo ataque kambe kofombe swi nga vula leswaku punta de lança ya Club de Gaza hi lawa de facto ma nga ve perdular hi talusa xileswo hikuva loko u tatana mutlhawukanyisi wa ntlangu wa ntlawa wa Xibuti wa Gaza tatana Rashid Makhulu loko a humile 4-5 a vula a ntiyiso hikuva de facto hi vonile Clas hi vonile Mazambana va le karhi va inzolara kambe va swi kotanga ku nghenisa mabola mas hinkwaswo leswo Club de Gaza a swi kotile ku nghenisa mabola mambirhi 2-0 a va a dominera jogo hi vula leswaku a Club de Xibuti leyi nga lahli macordenada leyi nga a mapasi a ma le karhi ma nga humi khwatsi kambe loko se hi nghena ka ultim quarto de hora hi nga kizimuliti ya ugamu Club de Xibuti hi lweyi a nga pfuka a tlhawukanya naswona matirhisoxi lama ma nga mahiwa hi adjunto hi kota leswi tivaka kona tatana silinda hi lweyi a nga kuma vermelho a matirhisoxi lawa ma tikombile ku yantswisa a ntlawa wa Xibuti laha de facto va nga ganya grand penalidad kwasi minuti 40 kambe a va swi kotanga ku nghenisa golo leli va va kumeka va habiwa hi 2-0 maji loko hi vonile mfana luyani Samuel luya nga nghena ka wa ugamu a le karhi a chukisa ma defense ya Club de Xibuti ya Club de Gaza hi laha de facto a nga izolara hambi ku a fulemela hi tlhela xibaba hi la xinene a le karhi a ba mukhuluvanya lowu nga trapanyela Guadalupe Xibuti kutani hi ku katsakanya ivi jogo leyi nga tsakisa ngopfu swinene de facto Club de Gaza loko a nghenisi magolo ya wuhlawa a swi nga ta swi chavisile kambe hi vona leswaku swi ma hise swiswoswi loko u nga nghenisi wena u ta sofrela kutani keno a risk keno marka a risk a sofrer Club de Gaza a va a sofrela golo kambe a ntlangu se a wu ya ugan'weni hi leswi nga vula swona hi loko cuka ambi wa pitu tatana Denis Inacio hi lweyi de facto a nga swi kota ku kontrolela a jogo hi maforma generali hambiloko swi ve kona a swiphiqo kambe a nota a negativa hikuva a nga influencelanga ka resultado ka ntlangu lowu wa nyamuntlha loko hi cuka makartoja mari la nga ma nyikela hi vonile tlhawukanyisi wa Xibuti a le karhi a humesiwa hi vermelho hikwalaho ka comportament hambe ka attitude leyi a nga yi kombisa mahlweni ka mutlangisi wa xijekana hi vulavula hi don alwe angal kare a kompanyera a taki ya club de gaza kutani ile swinga vula ka zwona tatram kavel maksitu varandzeka club de shibutu ilwe ya anga talena a kombisa leswaku kuni ntiruma ya kaka akademia ya club de shibutu kwa afala vanga presidenti wa leno ile anga ha le vatsongo xiimu xitatura hambi hi dadi kambe va kombisa leswaku vani mine vani bola ka minenge itsema swa club de shibutu loko va kongoma va ukarariwa va patisinariwa a prosimo ano hambi lwa 2028 hi ta vini club de shibutu wa matima ku swinene kuva a matera prima lama nga kosa yo tatana mukhavela
1: hi loko hi cuka hi va khuzela ku yo hlekefa hi nga va yini xirhami bola lowu ka li nga na ntamu i swini swi endlekaka Felix
2: bon de facto va khuzeli lava yi nga li hlekefa hi wule leswaku a li hina ntsena ni switombana swa ku xasa madin'wa timanga un'wadepta leyi un'wadepta kulaha kambe loko a li nkarhi wa kona kambe ni malembe ya tolotolweni tshemba leswaku a derby leyi ya club de shibutu o classic ta wurisa swileswo porque cidade de shibutu ni cidade de xaxai a tave a ku tave ku talela marungwabi mas pronto kumbe temperatura hi yo leyi nga travarisa vakhuzeli kambe swa hi xukuvalisa hina kota vanalista kota va disportista hikuva hi minkarhi yinyingi a hi rile ku a mitlangu ku tisavira a yi fiki a yi sunguli loko hi se hi humile ka maxeya nyamuntlha hi leyi mitlangu ya ku tisa miri ya fika haleno a marimgwabi kambe a vakhuzeli a va ha landzeleli a vakhuzeli a va ha khatali hi swona se kutani hi la ku tsatsiya ni ku kombela ka vakhuzeli vakompanyanti hinkwavo lava leswaku va fanele ku kompanyela a tikepa ta vona khale ka kona a hi ta vona va big show laha va ba tingoma va pfula mabibele leswi kambe hi se swona nkamini wa koa wolowo ni va club de gaza a hi ta va vona va li kona haleno kambe a hi twanga guwala nchumu laha a yili hina ntsena ni vakhaveli va bola ni vo karhinyana va nga ha li kona kutani a swa hi swikwalisa tatana mukhavele hi tshemba leswaku a swi kona leswi fanele ku mahiwa haleno kumbe hi pfula a swipfalo hi ku hi mahala hi swi tivi kumbe hi pfula hi nyikela malanxi tanihileswi ma hikaka eswikolweni hi nyikela a malanxi a vatsongwana kasi va nga tlheleli ndzhaku eswikolweni swi ka yari kwala ka kampu na yona tenge hi pfula hi nyikela masaa hi nyikela malaranxa va tata va ta tlhelela bola swa hi swikwalisa tatana mukhavele leswi hi nga swona haleno loko ka yale malembe lawa ya tolweni ya seyo a tshemba swo ka ta de shibutu ni club de gaza
1: bo arimeni masingi ni muyingiseto ku rhandzeka hi nkatsakanyo lowu hi kumaka ka ntlangu lowu u beliwaka Quinta Jornada wa mpikizano wa bola leli hi xiyimo xa xifundzankulu gaza lana club de gaza a humeleleke mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we mahlweni ka club de shibutu kasi hi na yigemeta lana mintirho leyi na yi vula leswaku hi ta vuya masiku lama taka ni tin'wana ta mitlangu ya ku tiyisa miri loko lwa ntamu a hlayisa yamukela ku losela ka Felix Paruke ka makomentario Nicolas Mukavele ka relato bye bye
3: bye bye hi bongile.

0: Xaringana estela xa kuhi kumana na Anabela Nkumbi Hoya Hoya ni recreativo ya dorpeni Gamatsolo. Anabela, hello sir.
1: Na kunene Armindo Masingi inhlikani Maputo Gaza na nyembani ka mitlangu ya ku tisa miri ni kumeka na kunene amugangeni wa Mulotani lomu namuntlha ku beliweke a mitlangu ya finale ma veteran xim xa muganga lo wa Mulotani la ni kumeleke ntlawa wa Old School a ti beleke ntlawa wa Mashawshaw football munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi linwe kambi ku va hi tiva yendelelo hi ta vulavula ni president anga murangeli wa Old School anga tavulaka shokari mailani ku humelela ka ntlangu lowu. President inhlikani avitu
2: inhlikani khanmambu ni ni ku tlangela hi nkarhi lowu avitu mini kremil jaya ni president wa Old School
1: mise murangeli akuva mu humelelile u titwi njhani ka kumiwa maekipa makumeke ka muswikotile ku humelela
2: hi swikotile hi khale hi tilungisela akuva hi ta boyebela final a swi vanga swi na byalile swi vi swi tikile kambe kumbe hi tibekiselile hi investira hi swikotile ku hi kuma a premier lugar khanimama
1: i swirhalanganya muni mu nga swi kuma ku fambeni ka mphikizano kusukela musungula namuntlha mu fika makumu
2: a byalanganya hi nga ku a swi kona maxikambi swi vi kona hi fambika kampionato lezi na hi liderara a hi li va ku sungula ka fazi tiqualificação kambe na mbitano pura hi kota ku kumeka ka ku sungula ka fazi qualificação a swi na byalanga tivike hi banana nti ekipe hinkwato gamajalo ku hi ya tlhasaka mamash finals hi lani hi nga kuma de hi nga ekipe leyi ya ku kazata ngopfu hi ganyi ka mapenalty kamba xo ku dya namuntlha xikwembu a xi li na hini hi swi kotile ku huma ni munhu wa magolu ya nhlamulo dzin'we khanima
1: hi twini murhangeli wa Old School football club swo swi nkama ku va hi twa wa Mashawshaw football club i ntlawa lowu kumekeke ka ndhawu ya wumbirhi a ku va hi tiva leswaku hi ta vulavula ni mun'we a vitu
3: Filimoni Xavati
1: u yini ka ntlawa wa Mashawshaw football club
3: ni representanti i u captain
1: i murhangeli wa ntlawa lona yena muswikotile muzamile mulu hi lamungalo hi kona kamba swikotekanga muswikotile ku fika ka ndhawu ya wumbirhi ntlangu munhu nga wu vona ku fambeni ka mphikizano
3: ora swa tsakisa ka ku hinkwaro swa tsakisa ka muganga hinkwawo ku va amaja matlhangana para majo kuleli hi nga ha swi vona so hi ku hi tsakela lweyi a nga ganya maja hi swi vonini ku mutlhangano wa bayiro hinkwalo swa tsakisa nyama dya swi vonaka hi kunsikerile ku tlhasa finali si wo yi twa maekipa ndzhaku ku za hi fika la finali tlhasile finali hi biwile ekipa Old School 4-1 a hi voni ku kanakana hi voni ku tsaka yi bayiro hinkwalo leyi nga tsaka hi ntawu a ni ni swa ku biha swa ku ni nga swi hlayisi kala ri ku tlangela ni ku parabenizara ekipa yi nga ganyi bayiro leyi nga ganyi
1: handleni ka mintlawa leyi nakona ku ta chachazeliwa ambeli lweyi a peteki magolu manyingi ku fambeni ka mphikizano na mbi lweyi a guardaredi lweyi a swi koteki ku va a nyimela baliza a nga ngheniseliwi magolu manyingi kambe swoswi ni ta vulavula ni mun'we wa ntlawa wa Mashawshaw lweyi a ngheniseke a magolu manyingi a ngheniseke magolu manyingi ka ntlawa lowu wa Mashawshaw nakona hi ha ta bula na mbi murhangeli wa mphikizano lowu wa maveterano hi maveterano ya mugangeni wa Mulotana hi ximu xa swifundzankulu Maputo a nkama lowu nakona va chachazelaka a va beli na mbi a vabi va mpepo lava kumekeke va ba mpepo hi tindlela letinene lava kumekeke nakona ka siku dza namuntlha ku va va heketa a ntlangu lowu wa finali na vona va chachazeliwile leswi a swi hiwa swa nyikeliwa na ka hanyikeliwa swi hiwa yenca nkama ku va hi ta twa a vatlhavukanyisi kumbe varhangeli va mphikizano lowu ku va hi tiva leswi a mphikizano u fambiseke xiswona kusukela a jornada li sungula namuntlha va ta fika a makumu a mitlangu leyi endliwa malembe hinkwawo hi maveterano ya tiva leswaku a mitlangu ya ku hungata hi le vanhu va yi rhandzaka ala kampu ya xikolo xa Mashawshaw hi laha ku kumekaka vahlaleli va kumeka hi ntalo a mitlangu ya ku hungata nakona vanhu va tala a ku tlula ku va hambiloko va Musambolo u nga ha fika ka Musambolo u kuma swa ku vanhu a va kona kambe ka mitlangu leyi a vanhu va kona akuva va va vona ntlangu nakona hi tatwa khosa lweyi i wa ntlawa wa ekipa leyi fikeke ka ndhawu ya unharhu a nga susa Sound Sportiva di maxawxawu handleni ka khosa hi vula leswaku hi tatwa nakona umedlori ambeli lweyi a ngheniseke magolo manyingi ku fambeni ka mphikizano lweyi nakulwa na tlhekelelaka hi ku va a nga ni xihiwa ka mavoko a vito
4: Raul Antoine Kumbani
1: u titwi njhani ku va a ku fambeni ka kampionato ka khumi lama ekipa ma kumekeke u swi kota ku va u nghenisa magolo manyingi ku tlula vabeli van'wana
4: ni tsake ngopfu a ku teka Premier League ni khensile aku a ntlanga lowu ya ku bela kampionato leyi bya mlotana ni khensi ngopfu ne ni wa limedlaro markador bya maxawxawu bya kampionato bya mlotana
1: a hi nyimela yini ka kampionato lin'wana laha taka na hi tiva leswaku se va swi tiva swa ku wena munghenisa magoli lamanyingi hi nga nyimela yini
4: nyimana ni manji ne marcara manji ganha manji nene ajudará a equipe e ganha
1: andeni ka medlori markador na kona tatwa a guardare dilwa nyimele ke balize tindlela tinene na ena wa ntlo wa maxawxawu ta hiri valela vayingise dikusa a nga swikoti ku vulavula a xichangana na mina ta dyondza kola xiputukezi ka yena a vulavula hi xiputukezi ku mikisi sintiwu for xiu medlori guardare
5: O sentimento é de gratidão. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de poder fazer parte deste campeonato e ter sido distinguido o melhor guarda-redes foi uma das metas que estavam lá traçadas e, graças a Deus, isso tornou numa realidade.
1: Próximo campeonato, o que, é que ainda esperamos?
5: Bom, nós, na verdade, não esperamos muito mais da questão da edição individual, mas queremos sim sermos campeões, porque não importam muito os prêmios individuais, mas sim os prêmios coletivos.
1: E guardare de lei animele ke balize tindlela tinene a vula leswaku ku sungula e kuva a khensa kuva swikotile a kuva animbili a guardare de lei a swikote ku ngheniseliwa a magolo manyingi ku fambeni ka mphikizano nakona a hla leswaku a ka makhambi mahataka a nga ha munganyimele leswaku tala hinkwaswo ta tikomba a ku fambeni ka kampionato swa nga hi swoswi a swikoteke kuva a animela a baliza hi tindlela letinene inkama ku va hi lavetela a varhangeli va sosiasawu la mitlangu leya ku hungata ku va hi twa xo karhi mayelano ni kampionato leli kusukela li sungula kambe hi lwa tindlela hinkwato a ku va hi kuma a varhangeli va mphikizano lowu a ku va hi tiva leswi a mphikizano wu fambiseke xiswona na hi tiva leswaku a mitlangu ya ku hungata a swi na byalanga ku va a wu rhangeli li lunghisela ndzhaku va ta kuma ku va va xava swihiwa leswi swi chachazeliwaka a nkama lowu nakunene nkama lowu va nyikelaka tasa ka ntlawa old school lowu humeleleke ka mphikizano lowu a tasa li nyikeliwile hambiswoswi i nkama wa ku va hi twa a wu rhangeli laha sosiasawu a vito
6: watara
1: i murhangeli wa sosiasawu namuntlha mu swi kotile ku fika makumu ka mphikizano lowu a wu ni khumi la mintlawa kambe namuntlha muhumeleli a vi world school i kampionato muni mi nga li rhangela kusukela u ta fika namuntlha ku beliwaka a jamuda la ugama
6: i kampionato bya vaveterano bya ka mulotana namuntlha hi tlasika ugamu loyi a nga ganya old school hi nyoxi swinene hi swi koti ku tlhasa a ugamwini
1: swa nga sosiasawu xi rhalanganya muni mi nga swi kuma ku fambeni ka kampionato leswi hi vulavula hi mintlawa yi swi kota ku yi kumeka masiku hinkwawo a vabi va mpepo a tikampo
6: a minchumu a ku hamba minchumu bayiro swa kazata a tikampo hi tentarile ku a ku tiorganizara na hambi swa ku a tikampo a ti tshama kule ni kule kusa ntlawa leyo u hambile pra bairro em quadro e vi deixo a equipe talomo a mulotana e a babiva vai me pepo kumbenyana a va zumisa pra vabuya mas hi swikotile pra swixonga pra hi tlasa ugambu na hi nga lwanga
1: lweyi ntlawa wa old school u veke primer lugar i ncini wu mu xokoleleke hi swona
6: a ganyi 12,000 metikaxi a ganyi mamedadla ni certificado de participação já segundo lugar ivi maxauxau a ganhi 5,000 uma medalha ni certificado já a de a tsamika terceiro lugar a ganhi 3,000 medalha ni certificado de participação a mintlawa hinkwawo manga participar ya 10 va ganhi ama certificado de participação
1: inyimela yini ka makhambi mahataka hi kampionato ximu xa muganga wa mulotana
6: ta tshama dos wa maviki dza usasu hi ta sungula a kampionato nimanyana hi ta gamisa a findwana
1: leswi laka swa ku a ka muganga lowu mo endla ntsena a mitlangu ya maveterano a ku tshiki lavantshwa na vona mu va nghenisaka mu va endlela makampionato ya vona
6: swo swi ku biha a kampionato bya vantshwa na vona hi ta hamba hlikanini hi ni ntlangu pra hi ta susa pra hi ta hamba seleção kusa ku ni ntlawa wa elephant bet hi participaraka xa hi kone entao ku juleka vabela hi ta kota ku susa a vafana swi ta sungula swoswinyana u problema i ki hinkwaswo hi swi enca na hi nga na poyi swi enca hi pakiti dza ka kwezi entao swa hi bindzela xivezi
1: a ku navela kwenu i ri kwihi
6: a va impresario a structura de bairro va hi pfunisa hi ta kota ku kula ngopfu hikusa ku kula xa hi kulile
1: hi tiva leswaku ka mitlangu ya ku hungata na hina vavasati hi le ka nkhululeko nakona lani ku na mama na mun'we lweyi na yenawu a nga xefi wa muganga lowu hi lweyi na yenawu a kumekaka lani hali wansati mamana i nhlikani vulavula a rado mosambiki hi ku vona lani hi le wona u nyikelaka matasa wu endla hinkwaswo hi nga hi byela mayelani ku famba ka mphikizano lowu ku sukela wu sungula u tlhela hi byela vito ni leswi u endlaka swona ka mitlangu yo tiyisa miri
7: khani mambo a vito dzanga hi mini lilita matsimbi moyani ni chef du poste administrative wa matola rio maji ni lani hi ku kombekisa muchaviseki administrador mbambamba hikusa a nga swi kotanga ku va laha se hi lani ku ve ni hi mu kombekisa na hi hlaya leswaku a ntlangu wa ku tiyisa a miri wu ni lisima ngopfu swinene hi khensa ngopfu a lava va nga va va organizadori wa nkhuvo lowu ku za namuntlha u fika a magama swi ni lisima ngopfu swinene na hi hlaya leswaku a ku va nga ni vensidori hinkwerhu hi ganyile ku ganya a disport tlhanta ka bidzi ku ni lava hi ntshimantshima a nga voni va ganyiki hikusa hi vona va nga tamela tasi kambe hinkwavo i vagereri i tinhenha hikusa va kombekisile a mintamu ya vona deje ku nga sungula a ntlangu lowu ku za ku fika namuntlha hi xileswo ku ni a quarto classificado ku ni a cosmo kambe a mapremie a malumba primeiro segundo terceiro maji hi ku ve ni a mixadori wa hina a nga dimixadori a liki e-e lava hinkwavo va nga fika magamu hinkwavo i tinhenha enta a te switsongonyana hi ta va nyika vo lava va kwarti lugari so ku ve ni na vona va ta nyoxa va fana ni vanghana hambiloko a nga li classifika sangu kambe i ku navela ku ve ni va ya mahlweni va ni matimba
1: i seketeli i ntsatsi muni u va siyelaka a vabeli va bola hi ximu xa muganga lowu hi ku vula leswaku nakona na vona va ta bela na va tsakile hikusa hambi u rhange hi lo li kumekaka kona
7: leswi hi swi siyaka hileswaku a va yi mahlweni hi ku ve ni va kucetela ku nga ku hlohlotela a ku ve ni a ntlangu wa bola nga ku tiyisa miri u ya mahlweni va nga karhali hambi lava va titwaka na va nga winanga a va swi tivi leswaku a mundzuku a ta va khambela vona hikusa a loko hi bula ni varhangeli va ku organizara a ntlangu lowu hi va twa leswaku ku heta leswi va sungula ntshwantshwa yin'wanyana ya ku ve ni va lunghisela a ku ve ni ku ta va ni kampionato yin'wanyana entao hi va nyika matimba leswaku a va emahlweni ni ku hlaya leswaku a ntlangu lowu wa ku tiyisa miri a disport inkhangano lowu yenchaka leswaku a vana va tiku va khangana va tivana nana ava yenchi leswaku sempre loko va gama kungalini lweyi a tseketselaka vanwanyana swa ku nwina ha hikusa mu vanchume hikusa hi mibile hikusa leswi inkhangu ha swona enta ku va ni humildad tantu lava va ganyaka asinkomu lava va luzaka hikusa hinkwero hi winile hi hlaya leswaku administrador wa va rhungula hinkwavo i wa khensa ku ve ni va organizarile a ntlangu lowu
1: khani mambo hi timamana Teresa loyi a kumekaka kola hikuva a kombisa administrador wa mama a hi vula leswaku hi tima malinda mi ta hi rivala lavayingiseni a hi vula leswaku hi tima mali lita lweyi a kumekaka kola xikola xa maxawuxawu a ku va a kombekisa administrador mambani hi xiyimo xa muganga lowu lweyi a kumekaka kola nga swi kotanga kuta kamba swi kotile ku rhumela mamali lita le kuta a ta vona a magamu ya ntlangu lowu endliwaka lomu hi maveterano nakona ha vula leswaku a vona swa nga wu rhangeli va ta ya mahlweni va seketela nakona a tlangela a ku va va swi kota ku va va endla mitlangu leyi nakona va nga lwisani nakona a vula leswaku a disport hi sweswi i ku va vanhu va tivana va hanya kun'we va nga va muganga mun'we a ri mindu masingi ni vayingiseti hi ta gamakola laha a ri ku vuyisa ka nkatsakanyo mayelana ni ku beliwa ka ntlangu wa ku hunga mitlangu ya ku hungata amugangeni wa Mulodana a hani nhlikani
0: hi bongile Annabella Nkumbe hi ku nga na wu hi chiketisele a khandzakanyo wa ku chikela magumu ka mihlekano ya vaveterani ta bola amugangeni wa ka Mulodane i 17:36 minuto swi ta kilanyana kutsongwana na Norman Chikoti Jagala dropin gactet loko a tata ku kariha ku a munhu wa ku bachikahle muneno mahili khwatsi wa ku hi ndzhaku kama u ngu fula a salamaha zakwe.

tlhariga kunene swi laveki ku tlhariga kota munhu hanya kulaha misaveni amungana mutembe ina kani leswi u nga mbelele ku mutembe ku ra tshuka aku jika jikungu magambo ya mihlakano yo tlanyita miri ka siku liga nyamutlha i 17:40 alakanyikulu swi ta ku kusuhani ka dzoitores hi ta salisa musalamana kulu ra xiportuguese.

ma san riango una asnya ko hazu muhuno wa ba nu ngwalo nga thai lomba nga dalingin za riango ni guzi tikeni bana ta kuma na siyo nyo hazu.

0: Ngibongile Pastor Eden Muchayiwa Mukaya a Inyambane na a kholile kule ka vulakulu na hechi tswalwa tshelo mudropeni ga Inyambane a kareko a kombela ko bababa a hitsikeni vanana vaya tshikoleni madoda a mina helawo masikeleko dzina na baba Messias Manuel na Luisa Nicolau Maria Susana wa ha chatengela wa ha noma zwikada ita hi kuma ndlela makono hina hi tangana hi famba hi seno ngipelele baba Messias hoya hoyani ka longoloko wa hina wala madoda
1: ngipelele ba masinge ngipelele ba valoyi na ko ngipelele mama na Luisa Nicolau na ndzule lebya ku usiku ginene ka vayingiseti va hina kasi ku ta hlengela zvimwe ku zwa mhaka leyi hi taku nayo ya ku hanya ka hina ni wonela ka hina ni tshamela ka hina ndzi bongile
0: hi bongile ba Messias mzaya
2: ngipelile kokwani pelile soke ba Messias momene
0: Messias vez amulo kwani wa sathi mutaya sa ukokela mavito kwedzi
1: urongo kokarala
2: ba soko
1: urongo kokarala
2: ya kukomba lezi hakunene leo enzuti wa madoda enzuti wa zvikosana ikumbile ani Maria Susana wata tsatswa zvikada usikulegi anga zvokoti vuka hina lozedela futhi mshade valoyi nako kwani masingi
0: izona ndzibungile madoda mina kota ingaku ha itangana ifamba lingwane singala kati ita hikuma hingela loko gichikela usiku kambe katitimela alisimu ya Pastor Eden Muizwile leyi yikutyaku ku avabeleki vanga tinyiketeli lomu ka ku nyikela vanana vagati chapao vagati pondo mhaka leyi wayizwa kale ka malembe na hiku a kwa hema tshamela ya kona ya lawa ya masiku ya tolweni kani leswi a mfumo wu ta uta banyanda yeyo wu ba huwa wu ku heyi bya hundzisa mpimo hi ku ananyana kutani mfana i na ni timfanelo ba Messias hi tiva ku ka siku gatolo mu nga tswaliwa hi kona n'wina vatlhamukwanyana a ku nga nyikiwi xitshamo nhanyana ku a ya xikoleni ntsena mfana hi yena a nga khubeti loko heyi yena xikoleni yena xikoleni hambileswi man'wana makhati a nga ri na swibangulo hi ku fela ku ya Joni ni swin'wana laha swileko kani leswi loko hi kumile thuseko atikweni ka Mozambique Matsuwa Samora Machel a te a hi yeni xikoleni huntlheleleni laha a ku na wasati a ku na wanuna makuno nyimpi leyi a luta continua leyi a nga yi wula Samora Machel ya leyi hasima misavu nyamuntlha ku kombela ku a wasati na yena i fanele ku ya xikoleni makono vanyingi va tsemarisa a noro lowu wa nhanyana wa masula ku a ya xikoleni a ta maha injiniyela a ta maha a muchembeli wa mimovha muchembeli wa miganuno a yisiwa ukatini ni ku eneta 15 malembe kotani na wa tikweni ka Mozambique a nga si eneta i 14 xin'wana xikhati i 12 yana ukatini ndzi yamukela timali ndzi cinca pawu na yena loyi a noro wakwe wa ku ve manyana laha mugangeni lomu tikweni wu womba ku fana ni ndzilo loko u timeka ku sala khuma basi ba Messias mhaka leyi hi nga yi khomisa ku yini unions prematuras hi xiputukisi
1: ndzi bongile ba masingi hi xikhati lexo ndzi nyikako xa ku wulawula hi hluku wa hina ni vana va hina ni makulela ya vona ni ku gondza kabye kasi va kota ku maha vanhu va mandziko lebyi mahileko akamaliwa kale van'wani ku wa hi mona van'wani ku wa hi ku chava a ku a n'wana wa mina lowa nhanyana loko a suka hila a ku a ya xikoleni kwihi kwihi lomo a ya ku a ya gondza kona swi nga ka swi nga pasi ku kha ku teka a nchumu wo karhi u nyiketa kutani ku cukumeta ku hoxa u ndhaku ko karhi para ku a ya maha a nyama kwasi a ya ku kona ku a hi byona le a ya ku kona a yela ku ya gondza a ku karateka ni ku swi mu vevukela bya fana ni ku loko a hi kokwalaha kaya maxi hina hi wu ehleketi ka hina hi vona ku khwa loko ndzi mu teka a n'wana loyi wa mina wanhanyana loyi ndzi ya ndza mu veka kule leswi ku mu hambanisa u ku mu nyika chansi ya ku a maha byonke leswi va byi tsandzaka maha laha kaya hi kin'wani tlhelo va wamane leko a loko ndzi mu nghenisa xikoleni siya ta ya vukati para a ya vhuna muti wa ka mani a i chwana swo fambisa byebyo va ta ti wonela vona wu kwaseyo a ya ku koho ntawu lebyi ya kuwa hi mona wo karhi loko hina hi wu ehleketa a hanyelaka kale ni le ka nyan'waka Mashi avangwani vanhu hikota yemahanyela vanwa mahale zvako kutsandzeka ka vona akwa ichukwana ku chenekisa angwana wa mina kama singi
0: agingela
1: agingela angwana wa mina kama singi kasinzo kota kukuma amalanyana okutana zvikwene zvokara dzingana zvimena ba wakona dziteka ngwana naloyi ndzianza gingela kama singi loko atakula ta mahasati wa wone ko amali ndzinga ta yikuma ya ku hakela jalivi akwa he hanyela le ginga tsandza vanhu vakale kuva va zvikuma kota kuvalula mesi zvine nyamuka ni levi mufumu ni matiko ya le hundle makauka mhaka leyi ina ni fanele kuva munhu ni munhu amahe kutilangela levi a zvona ku bya ku chukwana kakwe a kota ku hanya ha zvona na kunga hi mina kuma hi ku ya mugingela ndzi ku wa zvi lava a wu zvi lavi i ngese levi mina ba wa vona ndzi zvi lavaku a hi zvona hi hanyela leku loko nyamuka levi hina hi hlengela kutani ka n'wana lewa mutsongwani ku ya hi ya tshama ndhawu leko kutani hi wona ku kula kakwe na a nga se na kula ndhawu leswiya i khombo ka mina lwendzi yaku ka ndhawu ligiyani i khombo ka hina ho tlhela hi vitaniwaku ya hi ya tshama ndhawu ligiya hi bamanga kutani hi kuma wuswa hi ku n'wana wa masingi a kulile o n'wana wa mesiya i kulile na a nga se na kula ku kula ka hina loko hi wula ku kula lomu hi wula munhu loyi a nga ni 15 ni manharhu hi kona swi vonaka ku khwaxa munhu na ku nga hi lowo ba swi mi wona hi siniyani na hayi ni tangana hi tsongwana ba swi mi wona ku ku hi ku vona miri kungwasati a hi zvona ku na ni fanele ku vanhu va fela ku va hi landza a fela ku tiva ku zwini a fanele ku va a maha a n'wana loyi tenge hi mu dzika a hundzaku gakwe chikoleni ku fanele ku va a gondza a eta kani a ta maha enjhinyela kani a ta maha dokodela kani a ta maha muchemberi wa mimovha ni swin'wana leswi va fanele ku va swi maha hikuva a n'wana ni baxa a gondza leswi a gondzaku hi swona a swi mahaku ku swi mu mahaku ku yena wo a kota ku tiva ku zwini a fanele ku va swi maha kasi ku vhuxa muti wakwe ni ku vhuxa a muti wa lomu a yaku kona loko hayini wu kharileku na yena wo a ta swi kota ku gondzisa vana vakwe ku vona va maha va njhinyela va mundzuku
0: makunu Louise Nicolau makwakwa chilata mhaka leyi yi karatisa mfumo swo khwa swo hunguka kani leswi nyan'waka lembe leyi yi nga ka gona leyi ga 2026 2025 gin malembe a mfumo wu ta kota ku heyi swi khwa swo vhutsuka xi nga vi cini ximhaku ku hina vabeleki hina vatswali hi lowolisa vana ku lo hi 15 kalaka 5 wa tin'hweti ni yin'we leti hundzileko leti lomu xikarhi ka lembe leyi ka vanhanyana va nga va gingeliwa va nga lowolisiwa a tanga na yi nga si vhumela
2: ya kokwa timhaka leti u ti wulaku ti kona hakunene ta hombe maxacha hombe xi nga wuliwa hi zulu hi baba misiya loko a wulawula hi mhaka ya ku ku hina a miehleketo a hi cinceni a ku cinca ya koho ku laveka hakokota hi wa cincile hakunene kwa kutsongonyana hi kha hi tlhelela kambe ya kona loko tsongohata vurikileli ho tsongohata a vanana va hina lava va vanhanyana maxi loko hi swi cuka a vanana va vanhanyana va fana ni vanana va vafana hi vo va van'we i vanana va mina ya loko hina hi cinca hi teka van'wanana wa mufana hi mu nyika ndhawu hi teka lowa nhanyana hi mumaha a nyama swi ta hi bindzela a ku a mfumo wu na simame hikuva hakunene a n'wanana wa nhanyana a lumbiwa hi xikola a swi kola swi kona konke a ku ko ni kwale ka kule liniya xi kona xi kola xi nga va ku pfumaleka swo tala ngopfu ma xikola xi kona hayi yini hina hi nga ha khomi mhaka leyi ya ku teka a n'wanana wa nhanyana hi mumaha a munhu ku fana ni van'wani a tshamela xikoleni hi ku hi ta heta ndlala hi ku xavisa n'wanana ku swi andzala leswi wa wona lembe leyi va wulola hi ku ve yi ta nga va kona vhula loko yi nga hi kona vhula ku ya ka ndlala hi ta teka vana na futhi hi xavisa hi ku kona loyi a to kuma a ku na ya tirha wu yani swimbana hi ta heleketa siniya hi ya ceneka hi veka n'wana ni we loko ndzi nga yi koti ku riha u ta tshama ni n'wana loyi wa mina loyi maku leswi a hi swona swi leka ku tshama ka tinhloko ta hina a hi swi susini hi teka n'wana na wanhanyana hi muma a munhu ku fana ni van'wanyani vanana
0: magezi yo sangula lawa kunene leswi a ndzi hakiwaka moya ku Maria Susana ambeta ku hefemuteka hiku azvikada ichigela ndzi lakula ku hey ichigela Maria Susana muzo hefo hefo lakula wasabasa zvikada leso ngipelile
2: duoro lela zvigodo vamakwero
0: kwela zvikada
2: wena azvigodo kuzvirwala la hlokweni ukanza zvikada tutadziwe minzilo lomu henhla lo
0: eh ngipelile ngipelile ngipelile
2: duoro wa hina masingi apa mesia mamani Luisa Nicola vakava loyi avaku kuzvonke zviya moyeni tindela letinga
0: Hey, ngipelile.
3: Ari vakelwa nimalose.
0: Nande, obenziwa hete
2: ngile.
0: Wakara akaralo.
2: Ngipelile.
0: Akulosa kulosa.
2: Yokana abanga kungakulo kuvaku. Hambi gowa
0: mpostolo. Mpostolo.
3: Yene body
0: apa. Ngichile.
2: Ngichile.
0: Ngichile.
2: Makuno le hanga kuni mapostoli.
3: Tolovela.
2: Otolovela.
3: Ngichile.
0: Izona na hako kamoya Maria Susana kuti achikele kula hata siya unela gago heli pambeni ndakhlenzoya ka ba mesiesha. Anayana loyi hemutse marisaku loyi. Ako aya chikoleni aya ukatini azvingatasisa ku aya ukatini na gonzile atakota ku veni bindzulo uneni ke le ukatini aya ukatini na gonzile na kulileko na hen malembe ku ringana ku ati vakukhoma muti
1: ba masingi lebyele hina hebyi mahako kota vanhu henga tive ku munzu ku ga munhu hekuva lebyi mina ndzi nga wanuna ndzi la ku va fana avana lava va fana hi vova va nga ni ku pima ka kunene hi ku va fana jele wasati kumoto tekwa a famba a nga ta ndzi pfuna nchumu
0: i ta va tirhela
1: na ku loko vanana u va gondzisa byin'we ku fana u ku hafu hi laha xikarhi ini lawa swi vulaleku leswaku a n'wana na lowu wa mfuwanhanyana a nga ku hlayisa ku hundza loyi wa jaha majihina hi ku tiva lebyaku a wasati i ta tekwa mina ndzi nga ta kuma bindzu i chukwana a nga gonzi a gondza loyi wa jaha hikuva yena to ndzi pfuna na ku loyi wa jaha loko a huma a famba i fambile ni ku byala kanya ka munza ni papayi ni mamani laha kaya a nga ha byala kanya maji lowu wanhanyana lowu wa swi ta ku laha ndzi ta ku ha kona ndza tshuka ndzi veka woko hi vona wo va nga xukuvali wa ku ndzi tswalele n'wana a nga swi koti ku va ndzi hlayisa endhawu lebyo ku hi leswaku hina a hi byi tivi bya swinene ka munhu a kulanga n'wanana a hi byinene loko hi munhu loyi u kuleleke ku nani ku pfuna ni fanele ku va u nyika vokhe hi ku fana hafu a n'wanana ha yexe yi ta byi tiva leswaku ndzi humile hi kwihi ndzi ta hi kwihi ndzi ya kwihi yena n'wanana loyi ja ku tala ka hina hi ku loyi pota a nga gonzi xikola poda tshama loyi so pota ndzi atekwa loko mina ndzi hini byi kwenete mpfuni ndzi a ndzi a ghingela n'wanana lowu wa mina loyi kwaseyo a ta tivonela maxi mina xa ndzi mahilini ndzi hanyile a timali ndzi nga ti lava ndzi tikumile kutani ku vhumala ka kumba ka mavokona walowo ndzi dzami kumba mimbirhi minharhu
0: kota mujonijona
1: wuyileyo wena n'wanana wa swi lava u swi lavi famba a tshama kwaseyo hikuva hina hi xa hi kumile mikumba hi hanyile xirhami a ku kuma nchumu wo finingela maxani yamukhe lebyi a nawu a wa ha vhumeli na hi nawu xa hi ku gonzanyana kutsongwana hi wona hanyela ku na ni fanele ku va hina hi tsema a hanyele le gakale leki hi teka ki hanyela gicha kasi hi fela ku tiva ku hi wa hi mahanyela manene endhawu leswi va swi mahaku ku avana lava hina hi va yisa xikolweni va maha va injhinyela va maha va dokodela va ma ku tala ni ku lomu swikolweni hi vona vamamani lava gondzisaka va tiva nawu ni hanyela leki faneleke va gondza van'wana vanhanyana ni mawa majaha hikuva vamani va na ni pasiensa ya humbe nguvu a laha ka wu gondzisa ni wu tivi leki va nga nako ku nyika vanhu lava va kota ku hanya hi hanyela kinene
0: ndza tshemba ku Maria Susana ja i tshamisekile a ku hefemuteka kumphelile laha nhlokomhaka ya leyi u yi zwaku a ku lowulisa n'wanana a tanga i nhanyana lowa yi leswo a tanga na yi nga wuli a xivangelo hi cihi hi kwalomu hi nga ka kona ka nhloko ya kona ya mhaka Maria Susana ngipelile kambe
2: ngipelile kunene ndza kombela rivalelo hikuva ai
4: asaho ya tihunzi wo
0: yivumana hingi sa go nga dirile ga u rounda li gaga tshikomo tsha tsha tsha
4: li gaga tshikomo tsha tsha ya fanya na wami na lwanzi funa ku koma hi saha iwa nga hi kona ndi mulavela la kala u hi tshigel legends nga tshela nyana kanu le ri ndza bonga hi ku ndzi ri kotile ku zwanzi chikela a mhaka leyi ndzi yi zwili ya ndzi xanisa hikuva hina vatswali hi nga gingele ni vanhana nguvunguvo lava vanhanyana lava va xaniseka hikuva ku a vatswa hina vatswali hi a n'wana na wa nhanyana a nga ta hi pfuna hikuva a nga vhuxi a lixaka ya va ka mani i vhuxa lixaka ya va mani lomu a yaku kona hi xigelo lexi hina vo kala hi nga pimisi ku eta hi gingelisa n'wanana a ya ya xaniseka na hi ni malembe ya matsongwana yo a wa ringana hi ku ve a simamani ku a gondza a hi tirhela swilo swo saseka ha swi vona vanyingi vanhanyana lava va nga ni wumbilu va nga gondzisiwa a vatswali lava nga gondzisa vana vabye va na ni bindzu ka vana na vabye makunu hina hi nge nga xikolokolo a n'wanana a wa yi vukatini na hi mutsongwana a swi saseki hakuva leniya a timhaka leta ku hanya leti loko a hi le vukatini a n'wana lweyi i woni wa kota munhu wa hombe a tirha mitirho leya yo bindza
0: kuve
4: a nga seveni tanga hi ku ve a nga laha vukatini ku la kuma ha zonke swa swi kota ku a ya kuma tinhombana ta ku to tinhondzo kakwe yena kotaka ta mani i ta tila ku hundza lavayani hi ku loyi i ka ta mani makunu mina ndza swi zondo a ndzi swi tsakeli kota mutswali hambiloko ndzi lomu ka ntlawa lowa vatswali lavo gingelisa maxi loko ndzi swi pimisa a hi swinene hikuva a n'wanana loko muhini majaha ni vanhwana mu va gondzisa hi ku fana a wu mu tivi loyi byi to kata ka yena kasi ku ve a ku vuna hi xigelo lexi mina ndza vula ko a ku tekisa vanana va ya wukatini na va nga yi na tinga a swi saseki
0: a swi saseki hakunene muzama kwakwe hi ku yini wena u nga wasati u nga swi koti ku ndzi byela mina u ndzi betela mina nuna wa wena ku kata mina leswi lavumahaka hi swona leswi a n'wanana lowu wa haya wa ha kula hambi swo karata njhani a hi mu kulisa hi na hoch ku ndza ku ya ha kulela kwaleka va ka mani ku i ta kulisa kwini a hi swi tivi wena u nga wasati n'winyi u nga zwa ku bayisa ntlhanu wa tin'hweti ni mune u tlhela u ya le xipitali wa bongeliwa hi vamani lavaya va le maternidad mavi u rhandza u vhumela ku u nyikela n'wanana hi ku yini u nga chijiki hi nga swilo va ndhawu va le bera
2: bongile kokwa swova leswaku a mhaka leyo ya karata ku hi ku hi ta yi tshambuluda so ke hina u kombela ku a hi patsaneni hi kota ku tshambuluda hileswaku loko a wasati a tekiwa ni ku vula ka kona va le o yini o tekiwa a nga na nomu lahaya a wu na gezu a n'wana u no twala so hikoku utsongohatiwa loko hi tsongohatiwaku ku a kona a ntirho wa ku kuma munhu laha ka muti byi rwalo hi wasati maxi hi laha ka ku
0: a bindzulu ka kona a wu hlengeli
2: wena a wu ngheni wena u n'wi tekwa laha wona wona hi ku hambi u khwale avafana a ya teka sati ya mufana a wu ya wu laha kaya laha wena u nga tota twala mufana loyi wa tshuka loko a ya teka lomu ka lava va kala ku va nga woni a kata mwene gaya loko wo mu angula chumu wena a ku byela kwako wena wo u no ta laha hi ku tekiwa na minawu ndzi no tekiwa kwalahaya ku susa co karhi ka mamani wa n'wanana ku a ta wula yini a hi ku umiyela wa wula a kumaxi a wu mu voni ku zabela na hi mutsongwana kana ku u tiva yini wena nyamukha a ndzi tivi chumu maxi hi ku mu fumbela novemezi ndzi ya xipitali ndzi wuya ndzi ta zama ndzi mu hundzulusela ndzi hundzulusela ndzi hundzulusela kala leswi hi mu vulaka ku i munhu zwa hini gezu jale zyanga male zyanyana le kumiga malembe nkhano andala anga nawo anza hina gezu yikona adadana kona la kumshavisa ayikuva mamani vuvumela avavumeli wa mamani manje komu yena laya o mandiwa na yenawo akunene hina ikombela kuve avavasati ni vana na vananyana vave ni gezu gizwa la giya kule. Ni kwa binya mungu hakuna leziku.

0: hlwela macha atava ni ku wonekela le aya ku kona eku nga phambeni endawe lebyi nga mahali bya ku munhu mun'wana anga zwi koti ku va a wona a hanyela ginene leki ki ta ku heleka masingi mundhawu mun'wana wa mahali bya ku a mina hi mina ndzi mahaku ndzi rhumaku zonke a ku na loyi a ta nga veka gezo henhla ka mina loko ku nga hi mina leyi ndzi vekaku macha a hi zonke leyi ndzi byi tivaku mina kota munhu kuna ni fanele ku va ndzi vhuniwa hi mun'wana munhu kasi ku kota ku engetela a wu tivini wu tlharileki ndzi nga naku a ku eyi maxi hi ndlela leyi a hi swona ku va mahisa lebyi ku va hi chukwana mina wu ndzi byi ingisa ndzi byi khoma kota mhaka leswi va swi maku a ku pfunetela lokunene ka munhu loyi xa loko ku hi munhu loyi a nga a na ni tindleve kota munhu maxi a ku yingisa ka kona a ti yingisi tindleve leta ku leswi u to mahabasi munhu loyi ku a ta huma lomu ka dilize van'wana a famba ku famba kala ya byi wona ku xa elahlekile xa i kule a vana na va gohekile endhawe leyi ndzi vulaka ndzi ku loko munhu a hatla a fukanyana kutsongwana a yingisi leswi vulavulaka hi van'wana a guma a byi hlela ku maxi lebyi nga wuliwa hi byona o a hi byona kasi u kota ku hanya byona xi loko a nghena xihlelo o ta swi mahisa kwini o hanya basi
1: lozi nikolao wa vulelanyana mabuku ya nawu mfumo kota hubyi yo boha milayo yi gemile ku loyi mesiya masingi zwin'we na Maria Susana va ya ku va fakaza ku nyikeliwa ka nhayi na loye ti kona
2: wena munhu zi wena u ta ku ta vitaniwa va ku
1: famba
2: ti nyikile yenzo asiku ka kona keleko u nga fambile hi ndlela ya koho yaleyo hambuka ota loko wo ya nghena ka mhaka leyo
1: u timahamboni
2: u timaha amboni ya ku ndzi mu wonini n'wana na wa manyani na a ta ta lowuliwa wena u ta lowuliwa ka tinyangwa tin'wana wena u to gambela ku lolo makulavula ku la ku hi nga tshuki hi hlakana hi ku famba hi ya hi ya wona a timhaka ta mavonelo lawa wena loko u swi zwana swa ha lunghiselwa loko u swi kota bula ni venyi va kona loko eyi maxi n'wana na loyi mina a
1: takandzo
2: mu wonisa kasi yei ya lweyi malembe lama nganaanga nawu ya lweyi basi ha lweyi ha lweyi ha lweyi kulile lweyi ha
1: lweyiona
2: masikuaudisana chimani maya kambe mani mani a nghene ngwini rini a ngwenile a nga n'wananga hi tin'hweti letiya leyi bana yo khwanja wugano leyi wawa hi ku a nga nghena ntlwini o maxixa leswi mu lunghisela fexuta leswi ya ku e o ya kuhiya o tekiwa munhu loyi eyi maxi o khwa hi n'wanana a n'wanana wa ku ta hi kwe kasi munhu wa sati loko za nghena ngwini hayi leswi swi nga lulama bya yena i buro famba vukatini a ta zanga a za yi xangela makuni wena endza
1: u nga fambele ko
2: nada u nga hundzi hi ndlela leyi ya koti u ta famba u ya hlamula byo a wu swi tivi u tshika bya wena byi gohekela va layeni ku hi nga mayeni leswo kota n'wana loyi a hi mutsongwani ku laveka 15 manharhu a malembe hi kona hi tota laha hi ta hlengela hokeleleni hi ku n'wana na na hi kulileko
1: swa beteliwa Maria Susana hambi va na wena u lombisa ku a mbita ku ya tirha kwalaho ka muti lowo wa famba Maria Susana
3: kambe a hi ti woneleni ka mhaka leyi hikuva loko u timahawumi na hi mina wena nyikela nawu ka ngangu lowuya wu la ku lowulisa va la ku chadisa hi ku fela ku bohiwa tifoya ni mabaji
2: niwenda
3: ni ku khangula
2: tinyama kwala komita le komita
3: makuno a u nga tshiki ku va byela hi ku a manziku wa siku a xikomu xi ta
2: xi
3: ta rima hi mbinye
1: va lou manyana hi kona
3: maximanyani wo karhi i wa hi endzelile laha a ta hi byela xana swi karata mina ndzawula ku a hi aleni a ku fakaza timhaka ta vana na va vatsongwana ku va va va chadisa wena u swi kota ku famba ya vhunetela kambe fambela kule loko hambiloko va kotana ku ndzi na ni byo karhi ndzi nga ta
2: veendza
3: endza unga nyimi la hekwa manzi kwa ta ku wena na wena ufakazi na wena wo
1: ngena baba mesi
0: le chikarato ba masinge
1: chikarato
0: ndzive ni njombo ya kuvitaniwa vango kuna ni vanana vate kuvitana kutale mutini uta wona vanana ndzingwa avana na lavo zvino kwa wo eneta malembe heke wo eneta malembe kinzi kwa ta bon emana kwa kuna ni lwe wanhanyana ni lwe wajaha va eneta malembe ta tekela kupatsa vakota kuve va maha card game
1: ama festa yani
0: kwa amahanyala lezvi makarara ho so sola nyana zvilonyana ku tshela mundzaveni kwa nyika vana lava maha
1: ku malembe kota munhu so kwani mukavana ndi ku khoma choka
0: ndi tshikela hayani ama wunwa hambo ufika njani zvita huma la handle loko itshamela hayani he kama hewe zwa khilivya kama lava nwana va vadzelangu lava ti hosi vatata tshikela ai wulene ku malemba tanganisa bro va mahetela wo khilivya va mahetela mahetela anwana gaya wa hini matrezi yani kumeni manhala lo wa jaha iwa hini kumeni khano ha ai tshamela hayani je loko va mahetela zwa khilivya va mbeta ai se yaleka ku gale ntao bora ku beijo ah ku beijo zwi uita longa ila ku swana akasi amuti lo i khano ni manharo lo i khano ni khano
2: kumeni khano
0: vangu ndzi kombela gezi wow ta kuma gezi vamba hetele vanga mahetele basi nyika gezi unwa hosi la mina ndzi komba rivalelo kha mina ndzi tili la na ndzi tiva leswaku malembe va thanganisana je lebi ndzi zwa ku lava siniya vangu beju va lava beju kwala haka vanana lava vatsongwana ndzi ku mina hilaha ndzo huma ndzi famba hambi lebi ndzi nga xava ndzi ku ndzanta nyika vanana a ndzi byisihi ndzo huma ndzi famba hi ku laha a ndzi la ku ta khon'wa n'wina musala ku laha sala n'wi khon'wa n'wece hi ku lebi ndzo huma mina ta reporta mhaka yiku va kona ni lebi ndzi wu lava ku no hangalakiwa ku sala bya guga lahayani a va nga se na thanganisa malembe a ndzi ku ta khon'wa mina kuke munhu o ndzi vitani ku hetela ku ta mahayini
1: kuzela
0: malembe ya vanana lava va
1: thanganisakasi
0: n'wina mo va chadisa ku ndzi swo huma ndzi famba ku hangalaka votlhe vana kumaha mun'wemun'we wo sala basi maji no va byiwa ku xiya leswi a swi laveki laha mugangeni eka a swa hombe a hi ku hina hi huma ka wona hi famba ku fanele ku va hi va hi tlhamusela leswaku lebyi a byi mahiwe
1: nyamuntlha nawu
0: a wu pfumeli nawu u pfumela ku loko munhu a yi ni 15 ni manharhu ku ya henhla hi byi basile a hi ku famba ku khayela byi mangana lebyitsongwana ku ni ta chela munyu a ndzi kota ku va ndzi a hi byona lebyi
3: faneleaziitiriyota
0: yi kuma kwale ka mfumo
1: magezi kumesa
3: mhaka nyamuntlha ya nandziya u ku dyela munyu a swi mangana u ku ngikulile mangala udadawa wawona mabaki lawo makumaku hi ko ku khon'wa xa mina ndzi la kula leswangzi ku vamakwerhu a hi batsananini hi tiva a mhaka ya ku hlayisa a vanana 15 wa mufana 10 wa nhanya ina hi vanhu vo lava vudzi va la ku hanya va ku va ya kwini cini xa kona
1: ni ku ti tiva yena hayi yeke
3: a mufana gaya wa 15 cini a ta mu hanyisi na a hi swo zwin'we a swi vulavuleki a hi humeni ka mabuku ya hombe lawo leswi mina ndzi vulaka
1: mari suzana magezi gumesa
4: a magezi yo gumesa kunene ndza seketela timhaka leti ta madotakuloni a 15 a hi n'wanana a 15 a hi n'wana hambiloko vo dzuka va nyimbisana lwe wa mufana a torila lwe wa nhwana a torila loko va hini cho tin'wana lexiko a va swi tini ku va mahayini makuno hi nga nyikeleni vana na va hina na va hi vatsongwana a hi va kuliseni a hi va gondziseni mina ndza vhumela ku xavisa swo karhi ndzi ku ndzi fela ku forma ra vana na va mina va gondza hi ku hi kona a mandziku wa ri wu to wa fambela khwatsi
0: hi ku pfalisisa ndzi vula leswaku ku tala ka hina vabava kutani vamamani loko hi ni n'wana na wanhanyana bya tsandza ku va loko a kulile a tekwa a ta tshama laha kaya u to byela wule wa jaha ku laha hi kwa u ndaka wena huma u ya laha muti mali loko u le wa jaha a wu ya ni nhanyana laha kaya eka tamwana wa hina ta hitela lakala hakaya ha yini yena wanga kala wanga home ku yakaya ka ku yena wa ya tsama kona kasi zwita kota ku zwi vavukela magonza afela ku pasa ku kasi chini ku teka chumu uta uta tsama nawo ile benzinga la ku baso pisa zwona ka vanwana
1: hibongile hibongile muraza mngisete uhi zwileko ka longolokolo wa nyamuhla hibuleko hikula ku mpheta mhaka ya ku lolisa ka vanhanyana tanga ingawone madota hila mu mativa ku etolovet maria suzana luisa nicolao Messias Manuel, Valoy, Tomás, Evika Michin, Minanzi, Armindo Masinghe, Salani.

0: Ila sila mwingi seti wa jiti shishinar maputu gaza ni nyembani oyo hoyo waka hongu goeta ganya muntla. Aka hongu legi, idawa hiula ula hiukulwa ni udzai hambi ni ushabisi wa jipipu kisa mapimu lomu a provincia ya nyembani. A hongu legi, kita wagi fambisiwa hamina Sandra Masangu, Bernard Salomao aka ubasupi gamichini gipelile. A província em Nhambane que se mama coneca ao Xavis, ambi ni udzai wa jipipukisa mapimu, li jikarataku a mfumu wa província leyi. A kama viki mangabela, kwe kukumiwa antsengo wa kuhunza kama kumi mambiri ni tlanu ni muni wa makilograma wa jipipukisa mapimu. Mitawa ya kuamba nambana hila ita kuna itira jingwe ni mfumu wa provinsi kasikuheta achikaratu lechi cha udzai hambi ni ushavisi wa jupipukisa mapimu. Rezilda Gwambi, mungwe watari wa mitawa hila ita kuna itira hilo yota kuna ama hamitira kwa hamba nambana kasikubuli sana ni vahanya hambi ni vanana kasikuheta ati makale itita udzai hambi ni ushavisi wa jupipukisa mapimu.
1: Hina hifamba hikari hisa leswi vitanaka leswaku i prevenção leswaku avanhu vaxa va nga tinyiketeli ku dza hini ka mafole ha famba ni lomu marikadu kambe hawulawula ni vapapayi lava swi kotaka ku teka va amali va nyika vanana kasi ku ve va xava laxi hikusa amali liyani munda da xivezixi a vanana a va yi teki ku xava laxi kani leswi va ya va xava a swilo leswi kalaka swi nga ringani hi wulawula hi byala hambi wo mafole laya hombe va swi kota ku ve vanana va xava wa xivezi va va xaviselwa hi vanhu lava hombi entao hi famba hi kulwa ni ka xexo leswaku vanana nga va nga tinyiketeli osexo a vanhu vaxwa nga va nga tinyiketeli a ku dzaheni ka mafole laya hombe hambi laya matsongwani ma nga sigaru hambi a jala nobodi va tinyiketela vanana a madroga ndawulawula hi masigaru ja elektroniki ku jya hi tlhangeni na wona hi mawona a masigaru lawa maxi masigaru lawa ma ta ni va maka jiwa hina va taku hi joni hambi nyawubi le ndzi wulawulaku i droga gaku loko munhu a dzahile ndzimaha leswaku loko a dzahile droga leyi nupodi a hlamba i nupodi a ga zya munyu porke kwanto maxi anwa a gaku zya a zyaku ga zya munyu wa kumbixana ku ve a hlamba ndyo wa tivhara a droga leyi
0: lomu dropeni ka yingembani a varhangeli va miganga hi lava nga tipatsa kasi kuma ha mitirho lomu swikolweni hambi ni mugangeni kasi ku heta xikarhatu xa udzahi wa xipipukisa mapimo hambi ni wuxavisi lomu a swikolweni
2: fortunato ri na ximayele lideri komunitari va yerusalela avanana va vizwa maxi vo ka va nga swi khumi va swi landzisela maxi ku veni hi vulavula hi byona hi swi tiva swaku a hi swinene a swi kulisi n'wanana a swi nyiki dyundzu n'wanana a nga na nchumu lexi a faneleke ti ku hanya xa vutomi ka vumunhu hi loko a landza timbangeni leswi nwananwana hikuva va malebyi va tshoka va nwa va ta va ta hi lwisa va hi dlaya hina vanhu va hombaku ha loya swiku hina swi swikela kona eka
3: swini
2: mabyalwa lawa hi manhu aku ma kuna halwa ni tindlela totlhe kota varhangeli ni van'wani madota ya tiku ya bairo leyi salela ha holovisana na wena ma a hi ku holovisana kumbe ho holovisana hi tibakele i minomo ku va gondzisa ku va komba tindlela ma ngaku byo khatsi byo nonohanyana katsongana ma a hi mbeli tamo
0: amaphoyisa ya tiku ga Mosambique lomu provinsia ya Nyembani hi lawa ma taku na mama ha mitirho kasi ku heta xikarhatu lexi xi taku na xixanisa a miganga hi xifananiso le distritu ya Hun'wini ku we ku khomiwa a jihagin'we leyi nga byala a mbangi lomu a mutini kakwe loyi a wulaku leswaku a nga swi tivi leswaku ku ni a nsinya lowu phakathi ka muti wakwe
4: a ndzi swi tivi a ndzi tshama ndzi byala mbangi nswona ndzi swi hlama hambi hi tolo ka ma nga ndzi vita nswona ndzi hlama ku isake a suru tafel porke ilate trasda tikaza mbangi ra xikondeti va byi kume laha ka mina se mina ndzi talvege a munhu loyi a nga ha tshama laha kaya lahaya talvege o wani na muradi wa yena kumbe wasati ni nga mi siyi la kaya talvege o wani na muradi wa ku yena wa dzaha wa wona hi le ndzi ka ndzi ki talvege ni nga ka swi and mina na mina andli ka mina ni nga hi nga huli ka mina ni nga vuli a ni tanga ni ta kota ku ndzi cheka laha kaya laya
0: kanzeni kayo mitirileita kunai mahiwa hima poisa kota hinga ula na ya hasangula ahunguka hina gaweta ganya munthu kuhunza kama 12.5 ni muni wa makilogramu wapukisa mapimo ile zvinga komiwa kama viki mangambela lehe a Rivsavi district wa Guvuru mwalungu wa provinsia ya Inyambane. Ichipimo cha zvipupukisa mapimo uthamusera kamunyikeli wamahungu wakamuti wata mapoisa lomuprovinsia ya Inyambane nesiabata zvitaku hilehe provinsia ya Maputo na zvikongoma a provinsia ya Nampula. Nesiabata aulile zvako majaha manharu ilamanga mandleni kamapoisa ngikolaka kuvati petelile kantirho lowu waudzai hambeni ushavisi wa zvipupukisa mapimo vanhu lava nga khomiwa le a distrito ya Guvuru mwalungu wa provinsia ya Inyambane. Kanti lwa kukoma vanhu lava uye uoneka hikola ka mitirho leyi ta kunai mahiwa hi maphoyisa lomu aka magedi ya kungena hambeni kuhuma lomu a provinsia ya Inyambane. Nersiabata hi loyi a simamaku a kombela ka vahanyi akunga va simama va nyikela vontlhe lava dzahaku hambeni ku xavisa swipepukisa mapimo.
3: Maphoyisa ma khomile 3 wa vanhu lava va nga helumuka transport simulative de passager vambirhi a va suka hi Maputo para zona nord mun'wanyana yena wu ka yin'wani transport yena wa maha Maputo para Nampula. Vanhu lava kumile a posto du Rivsavi kama ku nga suspetariwa mimovha leyani va fiscaliza ra maphoyisa va kuma ku a interior ka movha lowuyani a ku hini kanabisativa ku nga zvipepukisa zva mapimo a ku nga zvidzahadzaha lebya hombe ka movha wa ku sangula va khumiwile 9.92 kilograms ka lowu wa mbirhi va khumile 19.61 kilograms i kwasi aproximadamente 29 kilograms kanabisativa nga kuma maphoyisa ka masiku laya mambirhi. Asi mama hi kombela xitsunguko a xi wonelele xidenusia ra vanhu lava fambisaku va fambaku va xavisa swipepukisi swa mapimo lebya hombe. I hasi mama hi mahatirho wa hina hina maphoyisa para ku a provinsi ya hina ya Inyambane yi nga mahi transit ya vanhu lava va tekaku zvidzahadzaha lebya hombe ka mun'wanyana matiko va hundza hi lomu ka hina ka provhinsi ya hina Inyambane. Hi kona hi lulamile para ku va khomiwa vanhu lava va kota ku responsabilizariwa.
0: Magezu ya Nersiabata munyiki wa hungu le ka muti wata maphoyisa lomu a provhinsi ya Inyambane na ulawula hi ntirho lowu ta ku na mahiwa hi maphoyisa ka siku heta a xikarhato xa udzayi hambeni u xavisiwa xipupukisa mapimo lomu a provhinsi ya Inyambane. Mwingisiti, indela lei, ilao gameta mahungu ya hina ya nyamundi, lawa hinga wa hikuluma, hikulwa ni udzai, hambini ushaviswa shipupukisa mapimu lumu a provinsia ya Inyambane. Ihungu goheta ginga hale mandani kamina Sandra Masangu, Bernard Salomao, alka obasopi gamichini, kipelile.